nan ci suratul nahl ay jurom ñen fuk ak jurom ñaar wala najziyannahum danyal fay ajrahum senu pay bi ahsani ci lu gëna rafet ma kanu lañu nekkon ya'malun dun ko jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna rafet la nga jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna bari la nga jëf yalla bo jëfé bu lay fay lam lay fayé moy gëna yaatu ndax yalla bu dé fay bu tambulé di fay du yamalé pay gi fo xamné fi fang koy yamalé yow dedet wayasquhu min haythu la yahtasib moy yalla tay bo defon bam lay fay luko jégg rek mu jox la dalay jox rek nak dila jox bam bari lol tabarakallah dama dama nak mom bu la né bo liggéey nangam la lay fayé so liggéey ba nopi lolam la wax dong lolou lay fayé yalla subhanahu wa ta'ala nak mom bu la bo liggéey ba nopi mo fay la dalay jox lu ëpp li nga xamné man nga yaakaaron fawqa sa njortu fuf mu jox lako mom subhanahu wa ta'ala yalla néna wa itha qara'ta subge jang so naré jang al qur'an fasta'iz nanga laqku billahi ci yalla minash shaitani rajim nakh nga mucc ci shaitani rajim fa isa qara'ta sodami ba beug jang al qur'an ku koy jang dafa am ay teggine da ngay japp boko may nga julli ñaar rak tok bu jekk ferank layu tek tere bi fu ko le tuti jublu penku lab ci zahir lab ci batin loj sa kemt lay katan teewal sam xel fasiyene xalat yi ngay wax te jang ko jang mu tey so nopi ubat sa tere te dem lol na soko def fasta'iz na nga dadi laqu billahi ci yalla minash shaitanir rajim manam na nga wax a'uzu billahi minash shaitanir rajim bu fekke bop sar la nga tek ca bismillahir rahmanir rahim fekke ci dig sar la nak nga yem ca a'uzu billahi minash shaitanir rajim bu fekke ci julila la fek bokay wax nga wax ko ci suuf lolay sunna do ra yëkëti ca kaw la nga yëkëti bu fekke nak dafa julli far julli nafila am nak ñeñ mëna nañ ko yëkëti ca kaw tabarakallahu non lañ ko jàng ci fek fasta'iz billahi nanga laqtu ci yalla ci koy laqtu ndax nga mëna muccu minash shaitanir rajim ci shaytan mi nga xamne dañ ko dak shaytan nak baat bi dafa ñew ci alquran bari ci lol nim ci tollu nak nun la ci baatu malaaka tollu bo sété yoon yi baatu malaaka ñew ci alquran yoon yu toll nonu la baatu shaytan ñew ci alquran dina wax na shaytan jambar la lol waye lum liggey malaaka yi mën nañ ko yaq rajim nak aw dakkental la ci mom aw mel la ci mom rajim mom moy ko xamne ki kula gis jam la shaytan bu gennon ci mbéri dakar yi di wax ñukoy gis kérok lay ñak ak dundam mom shaytan lolu moy rajim moy bu don dox fi tay ñu seen ko bari na keur yo xamne yakuna fi moma bari na ku ñak sa dom moma bari na ku ñak sa jëkkeur moma bari na ku ñak sa jabar moma mom setané dama ne bu ñu won teul fi ci dëkk bi Dakar ñu na setané genn na ma nga place de l'indépendance bo moy tul busra dana bari lol ñu fa xey dur ko ay xeer gor gor lu ci lol man mi ci lay bok a'udhu billahi minash shaitanir rajim motax ku jangal qur'an da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu ko defé mom dulam defal taswis bo de jangal quran day la dem tok fele jëm ci yow nga jang ba nopi ub sa téré su ko defé tadabbur bi nga war def ci alquran dang ko man mbokk yi beuri na ko xamne yaangi jangal quran waye li alquran di diglé do ko man limi téré do ko bay lutax ndax jamono ji ngay jangal quran shaytané ngi tok leen leen nga wax abbat mu wax lo mu waxtan lola nga waxtan ba ci kanam dal di jangal amna mbokk yi dañuy jangal quran bam yag ñu dal rof ci seen baram tiyé juki bi waxtana bam neex leen dal di wuyat ci jangam am ko xamni ki bu jang alquran fi mu toge di jang xel ma nga ci yenen su noppé man na jang alquran fi legi jogi ci alquran di dem ci sabar ga amul sax ben jafign lola moy nit ki bi mu jang alquran dafa musluwul ngir muccu ci shaytan rajim laq ci suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla mané innahu shaytan dal laysa lahu amut sultan ben sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla setané amul benn sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla di leen yakal dara mo leen ku gëm yalla setané mënu la yakal dara wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkalun lañuy wéru wala nga xadam ko ci olof wa yatawakkaluna ala rabbihim ñi wéru ci seen borom kon ñaar yi ku ko def mu ci setané modi gëm yalla
wiiru ci yàlla. boo gëmee yàlla wiiru ci yàlla rek mucc ci seytaane. nga ne ko ah mu ne waaw innama sultanuhu ñi nga xam ne ñoom lay am sañ-sañ ci ñoom ala allasina yatawallawnahu mooy ñi nga xam ne ñoo féete woo ak moom wallasina hum ak ñi nga xam ne mushrikuuna bihi dañ koy boole ci seen i mbir. yàlla ne ku féete woo seytaane ak mu ànd ak yow am sañ-sañ ci yow.

0: jigen ni tax na jaral nga ma sama tere bi limay reere ma tuddu ci sama tur yow maryam astafaki ala nisa'il alamin legi nak dama bëgg diglu ma yow maryam ginaaw dama la tan setal la tan la ci jigen ni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam degluma muné ko waw muné uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in muné maryam ginaaw dama la tan ma ngi lay denk uqnuti li rabbiki topal sa borom na nga top sa borom waye wasjudi na ngay sujud waye warqa'i na ngay ruko ma'ar raki'ina andak ruko kat ya khalli ma'al musallin na nga jamu sa borom na nga saxo jamu ga yow maryam ndax dama la tan ene ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu bax ngeen and ñu teral la programme kon sa programme yow maryam moy al khunut was sujud war ruku' ma ar raki'in yow dal lu jigen ni man di jam seen toilet ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew yaak seen ay sann jam ra yaak yow yep dama bëgg nga fete wok man ukhnuti li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari was judi li was judi ci dem jigen tay da nga nan so nek ci xew lu xew xum xum xum bo jege ha yalla sala way way sa toilet bi bum la te sulmu bum la te japp ndax toilet bo xamne tabaraku taala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxe nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nangu wo sulmu pour genn ci lolé mu ne maryam yow bu bok ci ñoon warqa'i way na nga ko ak ma raki'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu sey jek kon mbokk ñi deglu sen tafsir alquran karim bi len sen mbokk ali sall di defal di and ak bay ndaw ci walu xaralawi ñi ngoy taxawal fi ci ayeb ñim fukk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma ji di ñew dañu ko fusaat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam uqnuti li rabbik nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma arraki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma arraki'in bu lako genn gorma fuñ ko defé rek defé ko fa lay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom ñu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taf li ca bob ba waaw mom lañuy taf li ca bob ba daal di dem leg nak leg leg ñu tudd ñu jox ñepp ku ne taf li waaw ku ne taf nabu leer bi jox ke yëkëti jox kële yëkëti jox ki mo tax ñaari tudd go dem leer ba day yëndo nelaw waaw ndax day son kenn ku ñu jox la ñu def rek leg leg am lu ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan denc ñu wax ni kuy denc da ngay jàng xunoor ci la ngay denc ñuy tudd xale jigéen di jàng ci moo xunoor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am di kër waaw xale yi jigéen ñi baree bari si fàkkal la ñuy ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yeneen tib dafa jàngale tudd le simple tabarkal la sallallahu alayhi wa sallam ñu tàndarma ba xale bi juddoo nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba nopp nodda ci nopp ndeyjoor bi yeqaantu nopp càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wan sex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci nopp ndeyjoor bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarkàlla ak ñu dem liki yoon ya maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'a ar-raki'in waaye lii nag buñ ko tafilee xale it nan ko ko jàngal te yar ko ci yëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn stawaaki jigéen yàlla daa bëgg mu set ba kenn du ko teg tuumu wastafaaki

waluk ñaarel waluk ñettel ak ci top yépp ci walu ay titangé nañuy omate ñaragal yalla jëme aljanna ak nañuy omate ñeñëme won yalla jëme sawara lolu mo nekkon suratu zumar tabarakallah ñu ñew ci suratu bi ci top te moy suratu ghafi suratu ghafi moy surat bi nga xamné moy ñeñ fukel bo joggé al-fatiha tek ci baqara ali imran nisa yi ba ñew mom suratu ghafiri mo nek ñeñ fukelu sar makka la wacc ginaa bi zumar wacce ba mu dess aya juroom fuk ak juroom ben ak juroom ñaar fuk ak juroom fuk ak juroom ñaar suratu ghafiri manam day woné mbirum wétal yalla manam man nga né sar wacc makka rek lolo ko taxone di jog ak di woné xex bi nga xamné du xewi mukk té moy baynal haqq wal batil digënté dëgg ak jaxa xex bi nga xamné du xewi mukk té moy xex bi dox digënté al huda wad dalal motax jëw wi sar wi fess del ak naqari der fess del ak aw taray melni dal jawwi xex rek ni mi mel motax waxinu sar bi metti waxinu sar bi raglu waxinu sar bi tabarkalla ndax delu ci wat ñi nga xamne dañu xawa mamu dañu xawa nangi faaw sar bi lay tambule ci woné meloy suñu borom tabaraku taala ak ay kiyam tanam yu maggi dadi indi werante bi nga xamne moy am ci yeufur yi leral ko lol ak seen werante yi am ci reey lu nga xamne dañ koy reey sar bu ci joge dina andi li nga xamne moy ñi nga xamne dañoo alku ci lañu topon ba len yalla jappé bu di len alak mu japp len ahsa azizul muqtadir ba kenn reccul ci jom ci bir sar bi nak dana ci andi ñi nga xamni ñoy yenu arash ak itam seen ragal yalla dañu ragal sar bi dina waxtane len ci mashahidul akhirah ak titange jamono bi nga xamne jami yalla yi dañuy taxaw ngir ñu wagne seeni jëf ñepp feñ ci kanam bor bi nga xamne mom lañ doon leblantel ñepp ci waysal qulub lad al hanajiri xol yi nek ci pudi tabarakalla kenn ku ne di wanasu bëgg sa xol jallat ci bir mu mel lu bëgg genn dina andi waxtaan wu jëm ci digënte gëm yalla ak ak bew walu gëm yalla mu andi ci Musa alayhi salam walu ak bew mu andi ci Fir'aun al Jabbar Fir'aun al Jabbar bëgg alak Musa ray ko Musa alayhi salam bëgg feñal mum dëgg ba la ci mujj moy Fir'aun lab ci geejga Musa sawé sar bi dina andi ci al ayat al kawniya li nga xamné boko jangé dalay won magay suñu borom bi nga xamné natiq bi wahdaniyatihi wa jalalihi nga xamné ñukoy bokalé diko jima andi yudul yoyu yépp dina wax ci ñom woné né al mu'minu kafir ak kuy gumbak ñaccar ñoñu duñu yemuk bu sar bi di tej dina waxtane ci ñi weddi won yalla nañ leen di tere ëlëk ba nga xamne dañuy walbatiku sar bi ñu ko tuddé suratu ghafir ndax tabarak wa taala daf ci tudd melo woowu te bokku ci ay melom ci tambali sar bi ghafir zambi wa qabil tawb waxat nako ci bir wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar motax am nañu tuddé sar bi suratul mu'min ndax qissa mu'min ali fir'aun bi nga xamné tudd nañ ko ci bir sar bi lol dal moy suratu ghafiri moy it nak chatum hamimi wa chatum hamimi ndax hamimi juroom ñaari hamim ño am mom mi so joge ci nasi don yek mom ne mo nekkon bi nga dan mujj jot ndax amna mom hamim

waye bimu ko xamé rek def ko dal di bayyi manam sunna la ndax ya nga def nangam nga ne waaw na xam na ne baxut dañ haram na nga ne xam na ko kay su baba yow bo muytu bo jogu ci lool dañ tej sa buntu tuup dama dama ni mi def moy sa bo xamé ni lañ koy téré rek dañ koy dal di bayyi borom xam xam ba tabarakallah neena tuup da wara melni ku joggi aw xal ku joggi aw xal so gisono xal do ko joggi bi nga tege sa tank ci xal yu mu lakalay da nga dal di teggi te bi nga tege li wour ma do ko ci tegal lool moy tuup ñet yoy rek la am reccu baye jëf ji fasiyene do ko defat ku joggi aw xal lu lay def mu ne kon walam yusirru te nuruñu ala ma fa'alu ci lañ def wuhum te fekk duñ koy def ya'lamuna xamna ne yalla dako haramal ñooñu day ulaiika ñooñu jazaa'uhum sen pay moy maghfiratun njegal min rabbihim bu tukke sen borom de nga sama borom di wax ne dal ni ulaiika ñooña baatu ulaiika di joxoñ ñu fay moy ñi mel jikko yi dañu fete kaw doom adamay raw len ci ay critère motax bu len yalla joxoñ de wax ulaiika te du wax ne haulahi ñi de wax ulaiika ñooña jazaa'uhum sen pay maghfiratun moy njegal giñ dem sakku legi min rabbihim bu tukke sen borom wa jannatun ak ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna ja al anharu dihya dakhu sawga dakhu lemga ak tabarkal khalidina fiha ca lañuy sax khalidina dañuy sax fiha ca aljanna ja aduna bo fi nekke keur go nek ñaari leg leg nga dox gis ku la dakk planche keur sappi la leg leg nga dem ci keur agn fa agn bo xane bi mo dakk sa agnu keur sapp agn sappi la leg leg nga agna ñaar yon ci bu jeun mu lay sappi nga dal ni bu subhanahu ma defal mafi leg leg nga agna ñaar yon mafi mu sappi nga ni defal ci bu jeun yawmal khiyamati bo duggé al janna dafa amut luy sappé nako yalla tabax non rek la am lañ fay lek fofu rek la am lañ fay nan fofu rek la am lañ fay xéño ci laj ko lañ fofu rek la am lal ya fofu rek la am nan nga fofu rek la am jom nga moy fofu rek la am motax ko xass duggu khalidina fiha do bëgg sax nan légui dama bëgg ñu toxal maak dama bëgg kuma affecté dedet fi nga nek rek fa ngay bëgg nek nax dafa neex mom aljanna motax yalla tejje ko ne wa ni'ma baxna wa ni'ma neexna ajrul amilina fayu jëf ko di nga xamne dañuy jëf lu bax pour dem aljanna yalla kon daal di tejj fofu delu suwat nak ci lim doon nek li moy xex bi nga xamne moy qaswatu uhud dem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla neñ qad khalad weyon na min qablikum lu len jitu yeen sunanun aw taralin ci kaw suuf sunanun aw taralin ci kaw suuf madat sunnatul umam fil madiya bil halaki wal istifal bi sabab mukhalafatihim al anbiya nena yag na sunanun doxalin mu melni moy ku war sab yonent rek dang ko gis li yag na am fasiru fil ardi doxlen su su ngeen ko wedde fanzuru ngeen xol kayfa kana nakala nekke nakala yag nekke akhibatul mukazzibina mu jentul ñu ron wedd yalla doxal ci kaw suuf rek ñi nangulon yalla ak ñi nga xamne dañoo wedd yalla ba jamono tay ngay dox ci kaw suuf rek beset seenu dekk way seenu nekk way ba buñu joge aduna fi ñu nekk nga sed rek akhibatul mukazzibina mu jentul ñu wedd won yalla li nga leen di fekke mom moy rek kep ku ma sa wedd yalla fu ñu mujj ak yalla moy do gi sax mu am jeexantal bo xane bi bu am solo lay doon yalla ni xaza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñep nak wa hudan njubla wa maw'izatan fatila lil muttaqin ci nga xamne ñoo am taqwa te mo ñi ragal yalla nga gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu tekku fele mu ni wa hudan njubla wa maw'izatan wa ratila waye lepp nak lil muttaqina ñal ñi nga xamne ñoo ragal tabaraku taala alhamdulillah yalla kon tabaraku taala ne hadha bayanu lin nas wa hudan wa maw'izatan lil muttaqin mu ne nak gidi di wax ak sahaba yi waye di wax ak kep ku deg alquran waye di wax ak kep ku alquran nara ak su ci yow mu ne wala tahinu bu len ragal wala tahinu bu len doyedi wala tahzanu bu len tit wa antum tayin julit na len worni al a'launa yene fete ko kudul yene in kuntum mu'minan bu fekke gem ngeen li len di may ngeen fete ko ñepp nak moy al iman rek sa bu ngeen ñakke al iman

affine gaay am ñu rek lañu jang affine client rek nax way lek lañu yor lek wallahi lesa jeen way da ñew ci marché bi rek deg Quran e di do wacc 50000 mu ne e dañ ni dañ sa tu na ko ci kër ga de wa dañ nako wacc ma 10000 mu ne kon 50000 la yor na ay fa ci na ko ci kër ga su tax ba ma solo yere ma solo wa yi ko deg da di jënd ña ñenti kilo yapp dem kër wacc dañ ne ko sa jëkër neena nga jël ñenti kilo yi préparé ko ci ndox neen na nga jox ma 50000 ci poste ma yëk ko aw sama daay teeng 50000 jox ko mu ñu tir wacc ci mu taaj ko ndog lu neex mu ne ko ah wayew mu ne ko wayew fo jël yapp mu ne dina ko fi yënni kon ma ci ko ngi mucc ko ngi mucc xana dem ba ci yalla rek yalla nako ya joxal ki 50000 aha fofu la tawli joxal ki 50000 tay kon watadulu biha il hukam li taakulu ngir ngeen beug lek fariqan aqsam aqsaq min amwalin nas ci alal nit ñi bil ismi tek ko ci bakar wa antum ta'lamuna ta xam ngeen xel li ngeen lek al jamur la ngeen tek ko ci dal koy lek yalla mu ne bu len ko def yalla mu ne bu len ko def tawakkal gaay for nañ ci lol lol yasalunaka ñi ngi lay laaj alil ahillati ci weer wi ni muy mel al hilal moy su weer wi genné nek aw rëdd xam nga day yok bam yag mu mat bu ma sé tambalé wañé ko at ba nek at aw rëdd sa bay ni yoonte bi waaw weer ni muy def nak ñukoy laaj yoonte bi alayhi salaam alquran nak bëgg woné ni ah alquran ta du téré géographie du téré science yalla ci tontu nak ah du téré science du téré géographie way dina la ci tontu kon xul ne len hiya ahil khandel wowo mawaqitu lin nas aw waqtu la ci nit ñi di xame wal hajj ak waqtu hajj wa salam waaw kay bu ngeen gisee dal mu def ni bu ngeen ko gisaate am ngeen wer ben gisate am ngeen wer ben gisse fukki fa fukki yon ak ben xam len ne wer wa ci tege moy ajnak lo dal la fi jariñ la ci def nak duma ci xoss ak yeen mu jax tak geografi mo fi ñew naan la soos si moy def ni moy wala bitu ko fi jant bi ni wer wi ni lool na mo xam ay sahaba yi fen tollon alquran du wax ak ñom nonu fofa mo taxit jangale kat bu nek war nga bay ci xel ci tontu alquran bi bu la laaje ci domaine bo xam lu ne ci ñuk waye bu jima xam ci domaine yep ya ngay yaq bu japp ne ibn sa ustad war na xam lepp ba lu naka koy laaj ya ngay koy duggal bu ne ku ñema yalla loko laaj mu jëm la tontu waaw bu ñi def suñu benn concours fele gaay yi andil ñu ne dañ ñuy laaj histoire France ñu la def waaw bo fekk ñu def ko ma ay bag la ko ma ñu def ñi la def waaw wañ ñu ne wayo do bind mané ko yi ngeen laaj de xawma ci dara mu ne bu bo bind dara may soode mané ko xana dama bind fi xawma ci dara xawma to wala may xawma dal waye lam may umul solo ba far na xasma ne man na nga jange histoire France mané ko waaw dama ci jang mo ko ñu ko la def man xomo mu jax tak alquran loolu la doxal moy yasalunaka an ilaha illa qul hiya mawaqit lin nas wal hajj wa salam dali indi nak lenen nak walay sal bir te kan laaj ñu ko mu ne way li mo am solo li nga war na laaj waaw walay sal bir ma xit yemut ci bi an ta'tu al buyuta ngen di dikke keur yi min suwri ha ci ginaaw walakin al birra wa yalla man ittaqa taqa amma yukra al yalla te wam lay teunkal aya bala def ne ulaika alladhina sadaqu wa ulaikum al muttaqun kon suni fi man ittaqa rek moy lol lepp du gan fi

rek gana ko jël wala ngay aji ñu taf la gana ko jël tabarakallah kon baladun aminan wa suqahu min as-samaa waye nak ibrahim wax ci ñaan gi ne man aamana minhum ku gem ci ñoom billahi yalla wal yawmil akhir ak bis mujib ku gem al-akhirah dal nang ko wërse gam xal yalla nako duma def lool ibrahim propose won dama kërok ba nga amé bëgg ma propose wa tay ji duma ko def man dal may wërse gal damay wërse gal ku gem bo man kafara ak wetti motax 1000 francs ci loxo bi yeufër loxo julit fa la lay nek tabarakal naka nonu neexatu lek ci yoor tay buy lek ci yapp comme sa tiep rek buñ la jotey nonu waye nak ci weddi fa umatti'uhu dama koy banexal ci aduna qalilan tuti suma ginaaw ga attaruhu man lorko ila azabin nar jeme ko ci mbugulum sawar ko bi xal masir muj gu naqare mo non yalla jalla musal way fatali kul kera ba nga xamé ne yarfa'u ma nga yëkëti ibrahim wa ibrahim al qawa'id filya moli moli kaaba ga min al bayt ta kaaba mom ba mu fekke ñu tabax kaaba wajurhum tabakhat ko bimu ñewé da ko tabakhat biñunti bi ñewé tabakhat ko mom mi ngi tabakhat wa isma'il ak isma'il ña ngay ñaan nak rabbana ya suñu borom taqabbal minna yalla ñu nangul innaka yaw yalla anta as-sami'u yaw aji de ke ci ñaan al-alim ya xam le gën ci ñun rabbana ay suñu borom waj'alna yalna ñu def muslimayna lak ñu gëm la man mi ak sama dom ji isma'il wa min zurriyatina yalna ko defal suñu dom ummatan nga def ci xet muslimatan wu gëm yalla lak ñel la manam muslimatan lak wu la wamatu wa arina yalla yalna ñu won manasikana niñ la wara jamo wa tub alayna yalla yalna ñu ba innaka nafsa yow yalla anta tawwab yow ay balikat bi arrahim yow ay ajere mi di yalla ñu yalla balte yeerum ñu rabbana ayyo suñu borom wa ba'ath min lay ñaan yalla nga yoni fi yim ci suñu doom yi rasulan yonent minhum bu jiddo ci seen biir sallallahu alaihi wasallam motax mu ne man may ñaanu ibrahim may ñaanu ibrahim tabarakal da'watu ibrahim wa nubuwwatu isa wa busharatu wa nubuwwatu musa wa busharatu isa tabarakal rabbana ya sunu borom wa bahas yalna nga yoni fi jim ci sen bir rasulan yonent minhum bu jogu ci sen bir rasulan minhum ndax bu yalla yonne yonent jaxor deugante mom day jafé bu yalla yoni won ben sinwa mu ñew makka di len daawa day jafé lol ñew na len yalla len na len ci chaawon e ceew duñ ko top mukk wallahi ndeesan ha wala mu yoni fu yoni yoni te Allah mu dem nan dama ne naari duñ ko degg wa ba'ath rasul fihim rasulan minhum rasulan minhum lu am solo lay ci walu kep kuy waxtan ak nit da ngay xam minhum rasulan minhum tabaraka yalla du nit yadlu alayhim mumman leena jangal ayati ka sa ay ci senu lak ci senu lak wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani khawbihi ta motax leg leg am nar joge fi ca makka ñew di warade fi day jafé lay ñëk dawlo nit ñi tek moy muray ba parce que fi li xam mom moy jigen moy muru ngeen

0: ba li ñëk dawal nit ñi moy muray ba waaw da defé nit ñi commencé daw ji nak do dem bayiko fi mais limi wax modul tukk sa xol bi bu ngeen ko xamé bu ngeen ko xam nak parce que culture li juddo ci yow ngay gëna xam culture bu juddewul ci yow ba tax doom jo gis yaay ma koy gëna bëgg baye parce que ci mom la juddo direct amul ci kisak lo am solo la wa ma arsalna min rasul illa bi lisan qawmihi jël la ay la ci ñew ci li tabarakal wa yuallimuhum nun la def wa yuallimuhum mu dilen jangal al kitaba téré bi dalen di jangal ay yalla yi dilen jangal al qur'an muy kon al qur'an ak sunna wal hikmata mu jangal len fiqh mata saabu ñepp jang fiqh te jangul la xari ñepp jaay deg fiqh te jangul ñu risala ndax pratique dañu tuk jangal sallallahu alaihi wasallam wa yuzakkihim mu dilen tazkiya jangal len xam xamu tasawuf mbokk yi kon ñent ngi ni wal alihu yatlu alaihim ayatika ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم نينت خام خام ني خام خام تزكيه خام خام حكمه خام خام الكتاب خام خام السنه يي اجلت منكم مانكي فراتلا تي موم با تي غنا نيك موي خام خام الكتاب موي القران tek ci sunna waye tek ci fiqh tek ci nak ilmu tazkiya moy xam xam bi lay xamal yow yaay kan dila xamal ne do tous dila xamal ne bo xeb nit ñi motax nit mën na julli ci fiqh ci tata wuf mu am zero bo ñew ci jakk ji bo julle ba agal rek bax waye bo selmale xol ben way tan ki de mom mi rek la fi yindi yang ci zero assalamu alaykum wa rahmatullah aw xana ki mum mi rek la sheitan la mom rek la am de parce que sama bi mom la yindi yang ci zero bobu yembul li lay jangal lu nak rukki ko ci bir bi saniko lolu moy ilmu tazkiya moy xam xamu tasawuf wa yuzakkihim da akba innaka yaw yalla antal aziz yaw rek ya tek al hakim ya xereñ ba lo def du am jumte o man yar xop kenn du bañ do gis kenn ku bañ am millati ibrahima ci dina ibrahima ji illa man ludul ko xamne sabiha nafsuhu dafa dofal bopam ku dofal sam xel rek yaay bañ dina ibrahim waye dina ibrahim ji ko nité du ko bañ tabarakallah ko nité du bañ dina ibrahim wala qad istafaynahu tanan ko am ibrahim fi dunya ci aduna wa innahu wasna li ibrahim fi al-akhirati ba al-akhirah lamina as-salihin ma ngay bok ci ñu bax ñu bi garantie kenn ko amul mom tabarakallah wala qad istafaynahu fi dunya وإنه في الآخرة لمن الصالحين والآخرة فني باغ ني جوغي ريك بو خولي سنت إبراهيم نغن لوكماي من غيس ناخ تي لوكماي قال له داك كو واخون ربه برام أسلم أمتنا قال منكو أسلمت أمتنا يالا نانا لي موكو ماي يالا داف نكو أمتل منكو أمتنا لما سنتان نانا نيه منكو ليپ نيه نما waaw aslamtu ummatuna li rabbil alamin ngir borom bi def laylisa wa wassa biha mu denkané ko ibrahim kum ko denkon bani hidamam ya bamuy fatu be ibrahim fatu bat bi la len denkon waaw wa yaqub bamuy fatu bat bi la denkon ay domam moy ummatu len ci li Allah santane tabarakallah lo am solo la di de ci mbir sa dom nek ja lo am solo la motax ne ci jakka ci sa dom ne ci aka neex gestu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa sallam ma nga ni Allah akbar sa dom jotti c'est bon waya ka jafé aka jafé ni nga bëgg sa doom mel ko doomu jaamuro koy mel ñaare wala bako wax ma tax oustad nday ndaysan ciatias mu ne gañi dakaleen xalé ci jakk ci mu ne leen andi leen seen doom ñu remplacer xalé yi ma dakaleen wallahi ndaysan yalla ñalla jappal yaqoba mu ne ya baniya ey yeen samay doom inna allaha yalla اصطفى لكم الدين تنال نالين دين اسلام فلا تموتن بولين دي موك موك موك الا لذ وانتم فكن ين مسلمون امتو نغن جال يالله سنتاني الله اكبر لي مالاي خمن يونتياب الاسلام لا ندان ووتي يونتياب الاسلام لا ندان ووتي واي ايتاب بوم تول نا ak nam fay tuddu ba ni mat ndax boy tabax bo tambale boy mol ay mol lay tuddu ah bokoy bolé fondement lay tuddu ngay def rek baba muy mat su maté nak tuddu étage fa ngay tuddu salon wala ñom seen yoy tabarakallah ah bañ ko jaxé gun nak sima la tuddu motax diine islamé bam joggé ci no bi ñew namuy tudd rek bo amuy axe bimu axe ci ali sallallahu alaihi wasallam tudd al islam neg mat na legge sallallahu alaihi wasallam inna allaha astafa lakum ad-din yalla tanal na len dine fala tamutun mang len di denk bu len de mukk illa lutud wa antum yen muslimun ngen wamatu ci yalla santane yalla nñu ci yalla ray laylisa yalla mune am kuntum wala da ngeena nekkon shuhada fekke is hadara kira ba nga xamene teewalna yaqub yaqub al maut de ndax fek ngeen ba yaqub di de yalla mune ndax fek ngeen ba yaqub di de dina fekke wuñ ko de mune lol lay jarna fekke dina fekke wulen ko kaalen ma nekkil len ko yaqub da febar dëgg ci lal bi daadi wo doom yi ana yusuf ne maangi ni ana benyamin maangi ni ana rubil maangi ni wol ba ñepp ñew ñepp ñew tim ko ci lal bi mu nekk ci sukuratu de wara din ka ne kaddo mi muccu waxul lan amna ca bank ba li waxu len amna keur castor waxu len mangi ñetti auto mukk iskero dal def iskero dal xala def na le xala dafa wax li bani idamam ya ma ta'budu lan ngeen nara jaamu min baadi suma de sama ginaaw lan ngeen nara jaamu nu ngeen nara mel ما دنگ انك اي فقمات
1: فينا كان كلي فيك فكي اكلي نوع عام تيو خمو لو بغم دنگ في عام نياري اتو لن يتيا وعي سيفر دفر دنگ لأكل كي لو لان 2017 وحنا عام نانگم نحتي اك مين بطول عام دن نانگم تلين عام كي روبوني نانگم لطول كون فوتو لبرو سانگم دنگ عام نانگم لو بوي سيفر دفر واجين سيفر دفر ميوي مي كل كيلنك motax mune ma azum anta bi dahazi yi yakaru ma mujjeh muy ben ñaaral bu mune wama azum sa'ata yakaru mune bistunj qa'imatan li taqawla mune bistunj dal du am adun du tukki ndax beuri gum beuri alal xam nga adun du tukki ndax beuri gum beuri alal leg leg da nga dama def ko leg leg ngir ko xamni ki nimuy doxale lolo lay wax ne waji gumul na adun du tukki waye du wax jini wax ni rek da na ñu na adun tukki du ko wax waye ki njut njaj 500 mil jambar def ci poisson lekh ko koku gëmul na aduna dañ tukki ndax bu taxawé kanam yalla subhanahu wa ta'ala ñu laj ko 500 mil tayyamu khiyamati tayyamu khiyam dollar du fam xefa du fam butut du fam ugué du fam légui su waji ñu lekki fi 500 mil nit wara dem yamu khiyam wut fa 500 mil fay ko bu boba te ku man musuma tekki ben rob ñi rob waji defal ko ay sek ci bir baxamu bi musuma ko gis musuma gisut ku ñi rob tabarakallah banque bi taxaw nan ko legi am nga fi nangam dal di koy fat lol duggal ko ci bir muy yow ma kenn ki sefa du fam ugue du fam dollar du fam kon nak ki jeul yeuf jangur def lolu moy li waji wax rek ma asnu sa'ata qa'imatan ya karuma ni bis bench dana taxaw ñaar ñettel ba mu ne wala irudtu ya tat sunna dello ila rabbi ci sunna borom suma faatu won ba dem ci yalla la ajdanna khayran minha dana fa fek lu gën li ma am mom pour nam ayo ji taxna dal amna ben fu mu tollu yalla mune wala irudtu watnane buñ ma dello won ila rabbi ci sunna borom suma de la ajdanna dana fa fek khayran lu gën minha ci li ma am mun khalaban ak delway suma dello ci yalla am fa lu dak li ma am nga gis na kon mom waji gëm na ne alalam ji daat na koy boole def ko walli te alal du def nit wilaya wilayatu du su ko amé ci alal waye du bari alal la bari alal da add ci wilayatu dede suñu ben mom mam borom tuba day wax ne arkanu bayti jami'il qawmi arba'atu biha tu'assasu bunyanul wilayat sumtun wadu'un tawilun ba'dahu sahrun wa 'uslatun anfiyuqin fil futuhat kon sumtun muy nopi du'un muy xif tawilun bayd sahrun ñakkanela guddi wa 'usla akbaru ñent ñoy maye wilaya waye nak mom da bari alal rek da defal legi amna wilaya mune wala in ruddtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba dana fek fa yalla lako gën dama dama leg leg ñi def nonu dañ way bi sambu mu rafet ñew ci jakk je ñu def ni amna wilaya te ala do nga manam bu amé ala dal legi am ciow gu rafet rek tabarakallah fa ñew ba jekk ñu la def yow rek ci wali yi nga bok motax ca dekk sangam ba ko waji defé ñu ne ko doxal ñu julli ba mu jullé dafa julli ge waye juroomi rakka la ko def ci kanam gañi ba nak nak ba ko layal lolu xam nga ne kenn amul lu noko mëna layalé motax kon ak wilaya bu nek ci ak am am ak wilaya mi ngi nek ci nit ki li nga xamné mom lay jëf ci ak ragal yalla mom lay jëf ci ak iman lolu tax bi mu waxe ba nopi morom ji dal di koy tontu qala lahu dal di koy wax sahibuhu qaitan ba wa huwa mamit yuhawiruhu ma ngay waxtan ak mom nango akafarta billazi khalaqak ndax da nga weddi kile bind min tawagin ci suuf suma min nutfatin ak ci taqu nutfa mani thumma sawwaka rajula mu def la ngay goor waji da koy wa akafarta billazi khalaqak min turab ndax da nga weddi ki nga xamne mo la bind nga joge ci suuf suma ginaaw da min nutfa nga joge ci nutfa nutfa moy lu joge ci goor ak jigen buñu dajé lola tud nutfa suma ginaaw da sawwaka rajula mu bayila fi ba nga magane ko goor yi bu ko waji seton du faye yalla lim ko faye ndax dama dam ni yalla nko bind min turabin ci suuf wajo sen muy wax dama dam min turabin yalla nko bind ci suuf nak ki nga xamne moy nek wayjuru dama dam limi lek ci suuf la joge kaan ma nawe nda ci nda yenen lola muy lek mokoy jural dere ci aw yaramam dere joju ci aw yaramam bu yagge ba nek ci ab dir dara joju moy jur mu am lu joge ci mom li ñu tuddé maniyu loolu moy tax doom adama di am doon fofu la yalla wax xalaq la lay wax ne xalaq ta min turab waji nak lakinna huwa allah rabbi waye man dal xamna ni huwa allah mom moy yalla rabbi moy sama borom wala usriku bi rabbi ahada duma bokale sama borom ken ki amul khalis amul tol amul daraja amul ay andalo mo wax li waji pas pasam gis nañu dëgëré lakinna waye huwallahu kili bind moy yalla rabbi moy sama borom man de wala usriku te dama bokali bi rabbi sama borom ahada ken ndal koy warna wala isdahab lu tewon bi nga duggé jannata ka sa tol bi khulta nga wax bi la may mi waré da nga war na ne ma sha Allah li mo neex yalla la quwwata illa billah katan amut nodul ci yalla kon mom lu la war na wax ma sha Allah hadith dañ wax ne ku gis lo xamne li la yim da ngay wax ma sha Allah ndax bu fekke bëb bu ay nga yor la nga xol du yakku bu fekke lamiñu wa ay nga yor la ngay wax du yakku ma sha Allah kep ku gis lu ko yim ci nit ma lu ko yim ci dara ma lu ko yim ci lenen baat bu la wax kon du waji duggé tolam tol bi mel ni ko gënal da nga wax ma sha Allah ndax do nga dama dañu gimmiñ bopam leg leg nga am min bi gimmiñ ci sababu ci noko yé leg leg nga ci tolo tolo bu rafet xol sa bop rek da di yim sa bop genn ci mbeddi auto yenu la leg leg nga am ab xaliss yim ci sa bop ay ma bari xaliss way genn ci mbeddi ben way nako cëppat ci sa poste bu yobbu fekk yow ya gimmiñ sa bop te yegul loko lool nak da nga yoron di nga tey sa xaliss mu nek ay million nga ne ma sha Allah li mo neex yalla mo tax may million yi di nga solo ib yene yu rafet da nga war dina xolé yiri mu japp la rafet nga dal ni ma sha Allah yalla la neex mu def na ni te bo jël ci mbeddi gis wax ni ki solo waye solo ba nopi yeen sa bop motax li uppi gonu jigen yi fi nek amatu ñu ay jëkër ndax dañu gemu ñu seen bop ba nopi dañu taxaw ci sétu bi di wuju ba tabarakallah def bop ak neen xëc seen mes bam jek dal di xol seen bop dal di kontan lol tek seen loxo sétu bi dal tek seen loxo ci gemu ñi dal di genn ci mbeddi bi nga genn ci mbeddi bi dal di lamb motax xali jigen yi am nañu am fanuyer atak juroom amu guñ jëkër te yegu ñuko dañu gemu ñu seen bop dañu wax biñu xolé seen bop yeg na taru ñu ñu dal ni ma sha Allah la quwwata illa billah tar bi ma am yalla neex mu denk mako amna ko ne ci mbeddi mi ko xam ni ki yalla denk ko tar bi lan ko denk goor mu ko xol jigen mu ko xol man dina ma ko xol ma sha Allah kon waji bu duggé tolam da war na wax ni ma sha Allah la quwwata illa billah waji na intani bo ma gisé ana man aqall minka mala mugla new alay wa walada gëlla new ay dom ma ngi ni ma la gëna new ay alal nangu nako ma la gëna new dom nangu nako fa asa rabbi qayna sama borom an yu'tiyani mu jox ma khayran lu gën min tanati ka sa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi waw ndax xel mu dal mo gën alal xel mu dal mo gën alal nelaw yu neex mo gën alal jamm ji yaatu mo gën alal wirgi yaram mo gën alal tay bo demon hôpital tay da nga fa fekk ko xamni ki su ko docteur bi non li ngeul am yépp nga may jox ci ñibbi tay wir tay waxu nga ba nga waxo moko yagal ndax lepp ci ñun di febaré xam seen xaalif def ci febar ba waye kenn du dem di joxe xaalif pour bëgg febar kon wirgi yaram mo gën alal ma tax waji nako fa asa rabbi ay yu'tiyani khayran min jannatik lu gën sa tol bi bokku na ci li gën tol pass pass gëm yalla gëna ci xol mo gën tol nit mën na am tol ba na ci xaru de da nga war waye nit du am gëm yalla ba na ci xaru mukk lu jamal nakari nakari ku gëm yalla du xaru mu ne ko kon sama borom bu ko neexon mu jox na lu gën sa tol bi wayursila fu ko neexon ni mu yabal alayha ci sa tol bi husbanan ngaw min as-samaa'i fi joge asman fa tusbiha tol bi say sa'idan nek apakan salakan barata mu ne waji su neexon yalla sa tol bu naat bi benn bis lay xey rek yebal ci ngelaw ngelaw la ñew nak sa tol bi ba mu nekk ab pak ba mu nekk ab terom aw yusbiha wala mu xey ma'uha sangaxum tol bi ghalan mis su neexon yalla sa dex gi ngacc ta ngeena dex bu neexe yalla mu jëk jëk ngacc dex falan tastati'a lahu talaba duto ko mëna dabatal falan tastati'a duto man talaba lahu diko dabatal bu yalla neccion sa dex gi xam nga ne amo pexam gaf def bu yalla defé sa tol bu nek pakkay té ci ba ngay tambali sar ba yalla wo non na wa inna la ja'alna ma 'alayha sa'idan jursa lepp na ci kaw suuf yalla dina ko massé waji dal koy wax li ndaysan ñu dal di waxtan dëgn yi dal di tang ay xarit nak lañ xarit dana tax nak nak xarit wal ñaare ki am alal du mu ko wax dëgg bo amé xarit da am alal boko waxe dëgg rek ñaari xarit da tax ma tax ñaar ko am alal do am ay conseil technique yu lay jëriñ kenn du wax ak deug dañuy tawal yow rek lo wax rek ñu eskay wala ndax ku ne day defé ni bo waxé leneen rek do am dépense tay tay it leg leg bon alal dañ koy def ku ne wax deug rek nga xam ko li nga am ku wax deug nga xam ko sa kanam ku wax deug nga xam ko dara de ñoom seen yoy mo tax Harun Rashid dafa am benn bis mu wo benn talibam nako dama bëgg kuma waar ñi wër serigne ci ñi diko waar kum dem rek mu ne ko kum dal mu ne mu ne amiru mu'minina mu ne arna rashid mu ne waaw nga ne ko mu nu mo ne xaar ci kër ga wooma ba ma ñew arna rashid ne bi bi serigne du waar ko waaro ndax serigne bo xamne nangu na ma fekk fi pour mom moko gën kenn dal la dem ba mu accé ne ko kan la mu ne man amirul mu'minina waji ne ko kan nga nek amirul mu'minina ba nga juddo wala bi dañ la ko tudde arul nasib commencé Allah mu ne ko dama bëgg dama ñew pour nga waama mu ne ko taxawal ci buntu bi ba ma aggal sama jukki bi nga xamne mom lay jang mo tax bu ko tambalé waar arul nasib tambalé joy talib bi and ak arul nasib daat ne waarat kat bi serigne bi waji sa tank bessel tassion bi parce que yaangi ray amirul mu'minina mu ne ko yeen ñi yeen ala borom xam borom alal yi ndax ñi ngeen leen def moy tax dutu ñu deg waarate ba kenn ku nekk ci ñaan la yalla war la ci sa kaw du toka defati mu tax ku am alal rek tam lay ku la war nga mer ko ku la wax deug nga mer ko legi ni ngay def moy ne sogg rek gaay na la waaw mum kay yow ya man diw ya man tante leg leg nga daal di bokk ndara jox leen ne leen bu suba ñu daal di wañeku daal dem waye lolu ku ci muju moy fi waji muju rek aw yasbi amma fa khawran falan tastati alahu talaba ci fam yoy bañu yeso seen xuluba wa ushita bi thamarihi yalla dadi pek dadi wër la nga xamne moy men nit na cal mer la ñew lak tol ba ma sale ko la al garabiya wal bat yi nga xamne mo ci nekkon yef fa asbaha mumuju yuqallibu kafayhi di wal bat yi ñaar loxam ya di calculer lim ci defon yuqallibu kafayhi ala ma anfaq ma ngay wal bat ñaari loxam ya di calculer li nga xamne mom la ci defon man defon na ci nangam fayon na ci ko don bari nangam fayon na ci ko don ji nangam len mu nek mu koy wal bat ay loxam ndax li nga xamne mom la ñak wuri ya hawiyatun waye nak garab ya nga lis danu ala urushiha ci la nga xamne moy ñak bi nga xamne ci la nek suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi netti li kon borom alal ji bi mu toñe suñu borom tabaaraku ta'ala ci tolam bi ni nga xamne fi la yalla tabaaraku ta'ala mujj ak mom yalla neena wa uhita bi thamarihi ñu daldi alak mbayma fa asbaha yuqallibu kaffayhi mu mujj nak di walbati ñaari loxom ya ala ma anfaqa ci li nga xamne def nako fi a ci tol bi ñak na lepp wahiya mom tol ba khawiyatun ma nga daanu ma nga lis garab ya nga daanu ala urushiha ci ñak ya miru tol bi garab yi tandarma ya daanu ci kawam may man la lepp dal di yaqku dal di goy amatu ci dara amatu lu mu dundé te daf ne won yaakaru ni dana jeex wa yaqulu ma ngay wax nan ya laytani ak nekhon lam ushrik bi rabbi ahada ya laytani ak nekhon lam ushrik ma baña bokale bi rabbi sama borom ahada ken way way suma yugon duma bakku ci kanam yalla way way suma yugon duma bakku ci kanam sama waji suma yugon duma ko wax ni mala epp alal diko titero ndik yo epp mako alal ma ngi ni yam ak mom tay suma yugon duma ko wax ni mala epp ay dom suma yegon dama wax ni suma yegon sax dama wax ni sama tol bi du jeex suma yegon dama wax ni al-akhirah du am suma yegon dama wax ni buma demo ci yalla fekk fa lako gën ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada ak ne xon dama bokale wa yaqulu ma nga ci nekkal diko wax ni san fum tol rek lool lay wax ndax am lu ko naqari waye fekk na tol ba mom yaquna rek ci gëdu tax yalla yebalal ci ay malaka ñuy jëmbata tol bi rek ci gëdu tax yalla yebalal ci malaka ñukoy gafal ay tiwo rek giir tax yalla yebal fi malaka ñukay watal ay tandarma le kay rek mom day fekk jëf wess waye lam warna def moy bako waja waré ci waxtu deug mu nanguko motax mbokk yi kep ko ci xamne da nga am waji xani bu ñëwé da lay wax deug dé ko may nopp ni nga xamne bu ñëwé lay wax nak mom yeneen rek la nga bay leen xel bu baaxa baax ci xam fa leen di classe ndax ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg bokku te ki la bëggal ki la bëgg moy ko xamni ki da la wax deug ndax xamni ëlëk mën nga yaqulé waye ki la bëggal mom li nga am rek ki lay bëgg ma tax nga dégg yalla né walam takun lahu fi'atun walam takun lahu amatun fi'atun bala yansurunahu mu koy dimbalé ba tal ba du yaq walam takun lahu amatun fi'atun bala ma xamni yansurunahu dañ koy dimbalé ba ba jax ga du nuyus walam takun lahu fi'atun amatun bala ma xamni yansurunahu dañ koy dimbalé ci bañ tandarma ya daanu amutone ay mbolo yu koy jappale lutax ndax mbolo yi daan tok ci mom la len fa daan taxatok moy khalif ba la len fa daan taxatok moy agn bu neex ba la len fa daan taxatok moy yu xedd ya ak ñu seen yoyu bu fa amutul ñu seeti fenen dama dama yi bari na ñoo xamne fi ne jikkoy lañ lañu ñor fu toy ñu dal fa fo duñ fa dal ñeñ do gis mu dal fu wo muku muku muku fu toy rek lañ wëndi dal dama dama yi am nak ñoo xamne ñi yalla wax ñu waron borom alal ji nañ bayyi xel ci lool borom alal ji nañ ci bayyi xel walam takun lahu fi'atun yansuruna gisul cham ci gaaya lool dal na xaruna loolu dal na xaaruna. Ñu doon wax ne ak nga xoon ñu jox ñu lañ joxoon xaaruna ba xaaruna lebe ca suuf dañu ne alhamdulilah bañ yàlla deful ñuy xaaruna. Nga gis ñaari wax yi ni mu wuute. Kon walam takun lahu amutun fi'atun mbooloo yansurunahu yi koy dimbali. Min dunillahi contre yàlla, min dunillahi jàkkaarloog yàlla. Wa ma kaana nekkutit muntasira di koy gañe, amul ku ko dimbale gañewutit, maanaam amul doolee dikku suñu borom tabaraka wa taala. hunalika foofale alwalayatu la kilifteef ga tàmbalee lillahi ñaan yàlla alxaq yàlla mi nga xam ne mooy dëgg. Hunalika alwalayatu lillahi alxaq, foofee hunalika keroog fa la tàmbalee alwalayatu kilifteef ga, maanaam fa doomu aadama lotte ci mbiram, nit ñi lottu ci dimbale ko la yàlla mu mën a tàmbalee dimbale waa ji foofee. Lillahi yàlla alxaq mi nga xam ne moom rek mooy dëgg. Huwa kilif def yàlla kilifa xayrun sawaaban moo gën ci tuyaaba wa xayrun uqba moo gën ci mucc. Def yàlla kilifa, def yàlla kilifa moo gën ci mucc waaye moo gën ci tuyaaba. Kon gis nga yàlla indi na nekk li boobu ñu jàng ci lu bare bare bare moo di pas-pas kenn mënu koo jënd, pas-pas kenn amul njëgam, pas-pas bu ko nit xasee am alal duutu ko tax a dengi dara jay jàmbur yoonam nekku ca alal jàmbur yoonam nekku ca, waaye alal lu mu bari bari bari taxul loola nekk lool yàlla day fay nit ki def ko mu nekk wàllu ndax alal di mu am. Kon loolu mooy nettalit borom ñaari tool yi. Kenn ki gëm na la saar bi tàmbalee woon inna jaalna ma aleyha zinatan laha wa inna la jaaluna ma aleyha saidan durusa. Loolu jenn waa ji moom gëm na ko ci amutoon alal, gëm na li ci kaw suuf yépp ak suufa ko moom, gëm na li ci kaw suuf yépp yàlla daf koy def mu nekk saidan durusa. Kon ñaar lu nett léegi noonu bu la yàlla wan ci ñu gëm ne li ci adduna addunaa ko moom. Asxaabul kahfi gëmoon nañ ne li ci adduna addunaa ko moom, waaye daqiyanuus moom mooy safaan ba moom gëmutoon ne li ci adduna addunaa ko moom. Fii ñaar ñii borom tool bi gëmutoon ne li ci suuf addunaa ko moom, waaye ci amutoon tool amutoon alal moom gëmoon na ne li ci suuf addunaa ko moom. Zinatul xayaati dunia yàlla nen wadrib lahum saddal leen masalal xayaati dunia misaalum adduna, jàngaleen saxaaba yi ndax ñu xam misaalum adduna, jàngalal nit ñi ndax ñu xam misaalum adduna, jàngalal julit yi ndax ñu xam misaalum adduna. Lan mooy misaalum adduna? Misaalum adduna kama in mi ngi mel ni taw anzalnaahu boo xam ne wàcce nañ ko mine samaa mu jóge asamaan. Bi taw bi wàccee nawet daal di tàmbalee am, fax talata bi ji mu daal di cay jaxasoo nabaatul ardi gàncaxu suuf, fépp daal di naat, àll bi bari ñax tabarkan la luñ dem ko ruus, gerte yi naat, dugub ji naat, fa as lépp daal di am ci àll bi tabarkàlla boo ko rombee mu naat lool rafet. Waaye fa asbaxa benn bis rek mu xëy xasiman nekk am ñax am mboob, tasruu riyaaxu ngelaw di ko tasaare, ngelaw di ko jengal, tasruu di ko jengal riyaaxu ngelaw yi. Gis nga adduna nun la mel, kursi seen muy waaxu dafa toll ci gàncax guy door a sax, mooy tax adu seen guy jóg danaan bëri boo ko yónnee day daw, lu muy yar dana ko jekk teg ci bopp bi, soo ko dëkkee mu dëkk la, boo ko rañaanee mu rañaan la, boo ko sonee mu sone la. Waaye diir bu gàtt lay am moom jeune boobu boo xam ne bii ci juróom fukki at xëy na mbaa lu fii kenn tuuti mu tàmbali fa mu doon a liggéey ñu ne ko màggal nga demal toog, mu regrette màggal nga demal toog. Mu tàmbali soxna ñu tàmbali ko wax màggal nga, mooy duutuñu ko soxla dañ ko daan soxlaa jalal ba. Mu tàmbali lëwal ataaya lëwal ne ko lëwal ne ko màggal nga, bu góoxee lëwal rek nga gis mu ne ah yokkaleel ma ci ndox wala seen ataay bi daa foor. Bu ñu indee yàpp duuf mu ne ah léegi su ma ci mosi lu ëpp du ma nelaw guddi, boo taajee ceebu jën mu ne daqaar ji dafa saf. Nga gis moom adduna ko bi ko fi mu doon liggéeyee yóbboo retraite la ko adduna tàmbalee yóbbu retraite. Bu solew dàllam dem ci jànq bëgg koo seeti la ko jànq bi wax mooy paa bu tal ni yow munumaa nangam ak nangam, maanaam bëgguma ko comme borom kër. Nga gis ndeysaan ni ko addunay bàyyee, moo tax jàpp adduna baaxul. Da ngay bàyyi adduna bala laa bàyyi ni ko Mame Moussa di waxee, adduna da nga koy bàyyi bala laa bàyyi, ndax soo ko jàppee dana la bàyyi, soo ko bàyyee dana la bàyyi. Kon nag bàyyi ko bala laa bàyyi mooy li gën. waye jekki ba aduna baye la nga doon nak di jema baye aduna da ngay tambi tabarakalla fa asba hasiman tazruhu riya wa kana allah yalla nekna muqtadiran diko am katan ala kulli shay'in timbir mu nek luna la yalla man subhanahu wa ta'ala yalla nena al mal ala lum bari bari wal banun ak doomi luñu am am doole zinatul hayat ad-dunya taru aduna ñettel wax ba nga non ci far al mal ala ma waxal len ko wal banun ak doomi zinatul hayat ad-dunya taru aduna mbok yi ala lum bari bari bari bari momoko aduna ko mom bi nga ñew andi wu fi dara boy dem do yobbu dara dama dama ñew bokk arrivé ñew bokk départ dama dama yépp ku fi ñew rek dañu dégg ñu judduna muy arrivé bi ñu daldi for raxas laxas na nek fi ba jéxal ñu dina sa roo ñu ne deena indi wat benen dalu bi deena te judduna yoy nek fiche verbe bobu waye deena yoy nek fiche verbe bobu deena ñu daldi indi wat raxas laxas bi nga juddo dañ la raxas laxas tuddu bi nga déxé nak dañu nangu ci lu ba nopi door la raxas laxas sul ku ñu faatu rek li lay xamal ni momo fonda moy tur wi la abalam mor ndaw ci tur wo dañ koy nangu legi legi neew ngay tuddu neew bang ci jakk ji rek tabarakalla motax yalla lu ne wax nañu ko al malu ala ji wal banuna ak domi zinatul hayati dunya taru aduna bo fi amone djuroom ñaari étage ñenti catégories fan wéri père dal ak ñett tabarakallah bis bo jonne aduna doto ci mom lenn yo mom kay lañ lay lax sa dañ koy jonne ci marché ba waye li mom do ci mom lenn te bala la aduna sof nga fekk ku sukura lalam bu rafet bi nga xamni mom la amone lalon ci darab yu xeer yoy nga xamni mo xew legi nga xamni ay éponge ni ci bir mu noy lol léegi dañ koy téggé ci kaw ndey sax lal ak basan lal ko ci suuf daan né basan ji mo ëpp yermane wallahi ëpp di yermane wala ñu yobul hôpital tégg la ci ben lal bo xamné bi lalu kenn nit la yow dong yaa jaa ci xaj nga jaaxante kaw ñam ñu wel ko ba sa bokk bi joomu joomaral su ñu di ñew ndank ndank ndey sax ñu lay léxal soow wala ñu lay léxal mew mew mi di ñewaat nga xamné li nga amul lepp yaa ngi koy bayyi ginaaw waye dama dem tabarakallah ay joor nañ ko dégg lool waye melni kaña di jaax di dajala rek da nga rek guddé ba tek ci do ma la lek lepp li nit ñi dañ buñ ko gënne won misir do ko ñun ñep rek affaire bi ñoy tabarakallah motax yalla di wax yoonu tibbi alayhi salatu wassalam nan ko buñ la laaje lan lañ joxe ne lañ ku defal lañ joxe waye diir dama dem ñu defal di denc yas'alunaka ma sa yunfiqun qul al'af ku defal na joxe waye defal denc motax ñu fi doxut waye al malu ala jid wal banu ad dami dami itaru aduna la ndax dama dem du judd ëndi wala ay dom yalla leen di indi jaar la ci yow motax boy ca ñaawé rek du bax yalla leen dum indi ñoom doomi ci aduna jaaral leen ci yow bimu la jaar la ci yow so set lo am xar mok domam rek da nga la baye xel ci sa dom yow ndax xarakum domam domi xar du defal yaayam dara domi xar du defal yaayam dara du ko indi soldu du ko demal marché du ko rotal du ko fotal du ko passé waye yow nga am dom jo xamni dina la rotal leg leg dina fotal ko passé leg leg so ci bayul xel dama doy wa al mal wal banuna zinatu al hayat ad dunya yalla mune wal baqiyat as salihat def yi nga xamne mom du yaq khayrun yo ya gel def lu du yaq yo ya gel lan moy def ju du yaq al baqiyat as salihat moy subhana rabbil ad wala subhana allah walhamdulillah wallahu akbar lool moy al baqiyat as salihat bu jule beseul subhana allah fan yaron ak ñet alhamdulillah fan yaron ak ñet Allahu akbar fan yori ak ñet ni 33 fois nga tudje ko la ilaha illallah yalla ñene li ci nek lu way bari bari ala li gën ala motax fatima bint rasul sallallahu alaihi wasallam dafa ñew ci papam ne ko bayyi man day sokk ben walbi dafa neew sama loxe dafa futtu mu bëggoon nga may ma ci sa jami ko xamne ki daf may ñew dima dimbali ci sokk ben walbi yunus bi alayhi salatu wassalam dali koy gungé yobbu ko ba ca kërëm ne ko togal mu tok newu ko dina la dimbali ci jami newu ko muñal newu ko aduna nangam dede daf ne ko soy bëgg ta dëti da ngay wax subhanallah fan yori yon ak ñet alhamdulillah fan yori ak ñet allahu akbar fan yori yon ak ñent te nga tedd deng da dem ñib bi mom liñ doon wuss yunus bi moko ko ne yi la ci defal daf ko ngi leneen moy al baqiyat salihat motax baat yoyu di subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mo gën ay million mo gën ay carte gris mo gën ay étage mo gën lepp yalla moko wax ndax étage yoyu yoyu boy dem fi ngoy bayyi te subhanallah bo demé fang koy fekk mom do ko bayyi dang ko fay fekk te yewul xiyam li nga xamne moy suñu bagage fi nangul en accompagnement nangul nga bayiko ginaaw fred rek da nga ñew ci aéroport bi ne bagage yi la bëgg mu dem al-akhirah ñu bullo ko fa nga dem fekk ko waye bayiko fi wuur fi la bayyi ñaar lay le gaay jël ko sa ginaaw noose ko wal baqiyatus salihatu khayrun 'inda rabbika mo gën fa sa borom thawaban kitaba wa khayrun amala mo gën mebet ci li ñu yaakar fekk ko yam xiyam ëll wa yawma nusayyirul jibal tay kër bu ñu doxal daji yalla ngi waxal ñi alal di jey bañu wedd yalla wa yawma nusayyiru ajra bañu doxal al jibala daji wa tara al ard nga gis suuf ci barisatan muy lu mase barisatan suuf ci mase xolal ni nga xamni ñu suñu keur yi rafeté ni nga xamni ñu la suñu garab yi rafeté barab yi tabarkal lu nek bank yi lepp tabarkal la yalla ñu dina am ben gis bo fi ñewé da nga gis ar soufsi barisatan murtakh bandan melni ken mu fi dekk yalla yebal bu fekkon dañu misal ay 4 plan maga ñu masalé étage yi lepp ba nga xamni bo tolé fi ku nek geejoy ngi fi ko ndax masalo bu soufsi masalo te soub bu masalo day jégenté wa tara al ard barizatan wa hasharnahum ñu dajalaleen ñom dama demé falam nuqadir minhum bi fi bayyi ahadan ken buñ fi bayyi ken buñ yalla dajale yama xiyam buñ fi bayyi ken ñepp reey ndax yalla du joxe carte d'invitation bo xamni bi kum neex dem kum neex tok ne kon da nga gis ñoo xamni yama xiyam duñ dem buñu demé lal yalla ndax fi ni ñun ñi ku ciy def ben ndaje lu ndaje mu xum dina am ñu ñew lu ndaje man neex dina am ñu ñew ndaje yalla me nak dafa joxe carte d'invitation yo xamni ku bëgg dem da nga dem ku bëgg te dem da nga dem ndax dañu jox ben liste malaka mi rek mom moy wote ci ni muy wote mo ñu leen sa roogi la ñu ne ko rocet nga dem wuji ñeppay dem wuji walam nuqadir minhum ahada ku ñëk juddu bëkki mu juddu ñeppay dem ci ñu dama yama xiya wa uridu ala rabbika ñu taxawal leen ci seen kam borom safa ñu nek ay sappe ñom ñepp ñu ral sappe yo xamni sappe jubu jub lay doon kenn ku nek taxaw fi nga xamni fi nga taxaw nit ñu kum lol tabarakallah bu ko defé yalla tabaraku taala wax dama dem ñew ngeen ñu ne waaw mune la qad jittumuna dikkel ngeen ñu ñew ngeen tay kama khalaqnakum nuñ leen bindé won awwala marra ci yoon wu ñëk won dikke ngeen na ngeen démé won waaw nuñ dikke won aduna moy yaramu neen nuñ démé al-akhirah yaramu neen dama dama du dem al-akhirah mukk ñu wajal ko ndeysan def ndoxer yi ci walisi dal dugg ci bir xamri mukk ben perkal lay laxal juroom ñaari mètre te mbokk yi ku ñu ci joxon perkal juroom ñaari mètre nga am ci salopete mbubu yor ko fukki wér ak ñaar ci dëkk bi diko fot guddi diko sol bëcëk man na wat ne bala di won nga def yaramu leen waxuma la ñu solo ko ci biir suuf ci tangor wi sax yi ñak wi xataay bi nga am ak moom ci biir suuf fukki wér ak ñaar bo joge yaram na ngay def ma la ko wax yalla mo ne laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra ki fi daqatu ala ci ñun ki fi daqatu ala ci ñun ma ak mom ñoy bokku nit ñuy sulé ki fi daq def yaramu len ci ñun dof bi def yaramu len ci mbedd mi dox dof bi neena mom mo ñu te dof mu tekke ni bi mu len ko yeen ñi ko wacce ci yeen amna ño xamne gem nañ ko te ño len gën yeen ñu suñu sujote nak wa yaquluna ñu nan subhana rabbina sel ñel na suñu borom motax ku sujjo ci alquran ku nek da ngay sabbal sa borom subhanahu wa ta'ala in kana bu fekke nek na it wa'd rabbina digu suñu borom la maf'ula di luñuy def wa yakhiruna mi dal di rot lil azqani cepp di yabukuna di joy wa yaziduhum alquran di len dolli khushu'a ak tarahlu khushu'a ak ragal yalla lol tam sujjo la nek ñettelu sujjo buñ joge ci kaw ba fiñ ak sini te waxon len fukki sujjo la ak juroom ñaar yalla subhanahu wa ta'ala ci jeexlu kon suratul isra'i ayat temer ak fuk temer ak fuk ben mune yonenti bi xol waxal ud'u llaha jamulen yalla wala ñaan len yalla
2: awidu rahmana wala ngeen ñaan rahman ñaari tur la allah ak ar rahman ñaar tur yoy yeb boko ma sa na tuddu ñi nga xamne dañoo bañ li nga xamne modi alquran dañu lan deggal mi ngi bëgg wutal yalla turu allah bëgg wutal turu ar rahman yonent bi yalla ne ko wax leen ne ñaan allah ak ñaan ar rahman ayyam ma tad'u bu ngeen ci mëna ñaan ci ñom ñaar falehu na ngeen xamne yalla mom mom al asmaul husna turu rafidi yalla yu turam wessuna allah ak ar rahman dong wessuna turu yi matna ay turu yu bare bare mom suñu borom subhanahu wa ta'ala yo xamne matna jurum ñun fuk ak jurum ñent maluk ak waye jurum ñun fuk yi ak jurum ñent bo ca yemon te mokal len dundu len lolé ali sallallahu alayhi wasallam neena sa texé man na ca sababo nga dug al janna ud'u allaha aw ud'u ar-rahman ayyama tad'u falahu yalla momam al asmaul husna turi rafiya mom moy allah moy ar-rahman moy ar-rahim moy al-malik moy al-quddus moy al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir bamu jeex tur yoy yeb bo demé ci law anzalna tabarakallahu suñu borom subhanahu wa ta'ala mang ko ci bindu ak itam so doon deglu fi sax ci iza'atu dunya sawtul qalb ñaara bu ñu nodde ba nopi da nga deg jenn way jo xamne ji law anzalna hadzal qur'ana joji lay jang diko door ci huwallahu la ilaha illa huwa alimul ghaib wa shahada huwa ar-rahmanur rahim indi la tur yalla yeb subhanahu wa ta'ala wala bok yu bare bare ci ya nek ca law anzalna kon yalla falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika bul biral nak sat ñaan wala tukhafid biha bul ko sofe bu mbop fitam ci walu salatu ci alquran li ci upp day tek ci ñaan yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam yal da koy wax ci alquran ne ko jelum khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alayhim gis nga bat wa salli alayhim da ngay deggit waxtan kat yi wala bok jangale kat yi diko beug jangale wa salli alayhim ku de ci ñom nga julle ko dedet bu fekkon fi'l bobu dafa ta'addi ci harfu ala waye wa salli bihim buku tag wa salli alayhim wa salli alayhim moy nga ñaanal len wa salli bihim moy nga julle len alquran nak wa salli bihim boko laaje kan yi nga xamne ño nek ci dekk bi tabarakallah nga laaj le ndax am alquran amna wa salli bihim defenaane ñi la ci tontu waw ñi la ci tontu deet mokay baat mokay epp wa salli alayhim nak amna ci wa salli alayhim amna ci wa sallu alayhi amna ci waye sallu bihim du am ci alquran wala boko bo laaje kan yi duñ la ci andi lu bare bare kon wala tajhar bi salatika bul biral sak ñaan di wax ci kaw wala tuqafid biha bul qasufel ba ken du ko deg noy def nak wabtakhi bayna zalika sabila digeunte yekati ko bam koy bu upp ak sufel ko bu sufel bu upp ci digeunte bi nga koy tek wa qul alhamdulillah del wax nak alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allazi yalla mi nga xamne lam yataqis walada jappul dom alquran du wax yalla amul dom day wax yalla jappul dom manam yalla amul kum adopté sax ne ko sama dom nga waxuma la ko xamne ki day bayam de nga wax na alquran wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada yalla fekkul ken ne ko sama dom nga waxuma la ko mom moy nek baye bopam lolu amul alquran sax du waxe nonu tabarakallah wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada yalla jappul dom wa lam yakul lahu sharikun fi mulki nguram gi bokko ken mi tabax asman fi amul ken ko jotali bi bi mu koy peinture bu bula bi amul ko jox peinture bi mu lal suuf si amul ko andil ay xeer wala ñu andil ko lu mu koy daaje wala lenen law lam yakul lahu sharikun fil mulk bi bindu adam it amul ku ne ko malay bindal kawar gi wala ko wax ne ko malay bindal tank yi wala malay abal ay we yoy yeb subhanahu wa ta'ala walam yakul lahu sharikun fil mulk walam yakul lahu wali yalla amul ku nek kilifam yalla amul kenn ku nek kilifam bakoy dimbali ci aajom walam yakul lahu waliyyun min adh-dhull yalla ñak yalla tele len lutax mu am kenn ko xamne ki moy kilifa ak yalla diko jappale ci len wa kabbirhu muneko nak na nga reel yalla takbira ak reel wa kabbirhu takbira fotol del wax allahu akbar ndax ñu xam ne yàlla ku rëy la. Ni ngay waxee alhamdulillah dee ko waxee allahu akbar, yàlla ku rëy la, yàlla ku ngand la. Moo tax liir bu judd bu bis bi dellusee ñu noddu ci sa nopp ne la allahu akbar, yàlla moo gën a rëy sa papa mi la fi indi ak sa yaay, yàlla moo gën a rëy sa maam, yàlla moo gën a rëy nangam ak nangam tabarkal. Kon mbokk yi ñuy déglu di ñu topp ci bi ñu dalee isra yi ba léegi, suñu borom tabaraka taala baaxe nañu ba tàmm bi hamdihi subhanahu wa taala tafsiru suratu isra. Ñu ngi ñaan yàlla mu jàppale ñu ba saar ji tegee ñu mën koo toppee noonu insha allahu subhanahu wa taala. Di gërëm ñi nga xam ne ay jigéen lañu ñoom ñëpp. Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني توب سي تفسير بي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين جيخال نانيو سوره الاسراء ورا دورتي سي كاتنو سونو بروم سبحانه وتعالى سوره الكهف نيك فكيل سار اك جوروم نيت doon saar woo xam ne mi ngi bokk ci saar yi wàcc Makk, nekk téeméeri aaya ak fukk ala riwayati Hafs. Suratu Kahf ci saari Makk yi kon dafa jàngale la saari Makk yi doon jàngale, mooy defar pas-pas, defar aqida ba nit ki gëm ne yàlla war a digle yàlla door di ko digal. Mi ngi bokk moom Suratu Kahf ci juróomi saar yi nga xam ne ñu ngi leen tàmbalee ci alhamdulillah. Juróomi saar yooyu mooy saar woo xam ne moo di surat al fatiha, suratul an'am, suratul kahf, suratu saba ak suratu fatir. Kon ñoo ngi ci ñetteelu saar boo xam ne yàlla nga ko tàmbalee ci alhamdulillah. Saar bii di suratu al-kahf saar la boo xam ne bii li ci suñu borom tabaraka wa taala dëxëñ ngir la yoo xam ne yu am solo la. Moo tax sax ñu tudde ko kahf, ndax kahf mooy am pax mu ne ci janj, te xam ngeen pax mu ne ci janj lu ne mën naa ne ci biir. Ay naat mën na caa nekk, ay gaynde mën na caa nekk, ay jaan mën na caa nekk, lu neen ci biir daal ca pax ma. Moo tax kahf it lu neen ci biir. Bokk na ci saar yi gën a jafee firi ci alquranul karim, ndax ca ta'wil yàlla ngay wax ne wama yaclamu ta'wilahu illa allah. Moo tax buñ demee ca xissatu qadir ak Moussa alayhi salaam dina am lu fa feeñ lu am solo. Saar bi indi na ñetti nettali yu neex a neex yoo xam ne ci nettali yi gën a neex ci alquran la bokk ginnaaw suratu Yusuf. Nettali yooyu suñu borom subhanahu wa taala mu ngi ci jublu dëgëral ak saxal al aqida ak itam al iman bi azamati fil jalal subhanahu wa taala. Nettali bu njëkk bi ci suratu Kahf mooy ashabul kahf, te xissa boobu nekk xissab jaay sa bakkan ndax sàmm sa pas-pas. Mu di ay waxamaane yu gëm yàlla subhanahu wa taala génneoon seenum réew ndax dawale seen diine. Xanaa fa ñu dem moos moo di am pax moo xam ne kenn xamul kañ la fa nit gëjoon, ndegam nit man su mos na faa dëgg. Nekk foofee di fa nelaw ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at. Suñu borom yee leen te seen nelaw yooyee, nelaw yàgg yooyee, nekk li boobi saar bi dana ko indi li tasbiti la aqida wal iman bi azamati fil jalali. Xissab ñaareel bi moo di xissab Moussa ak Qadir, muy xissa boo xam ne it la ca ne ci njàngale bari na, waaye bokk na ca kuy sàkku xam-xam da ngay woyof kuy sakku xam xam da ngay oyof ak itam la nga xam ne moo ca nekk ci ay akhbar al ghaybiyya ya nga xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala moo ko wonoon Khadir te Musa alayhi salaam xamu ko woon ba Khadir daal di ko koy xamal lu mel ni la xew ca gaal ga lu mel ni xale ba Khadir rayoon lu mel ni miir ba mu xëyoon di ko tabaxaat wala bokk ñag ba. ñetteelu xissa bi di xissatu Zil Qarnayni mu di buur boo xam ne léeg-léeg jàngkat tubaab bi di ko wax Alexandre le Grand wala boog Alexandre. yàlla tabaraka taala mayoon ko ci ragal yàlla akuk mandupe ba nguuram dajoon suuf mu moom penk bi ba ci sowu ba ci sàllum ba ci gànnaar ci moomeelug doomu aadama waaye suñu borom tabaraka taala moo ko moom moomeelug dëgg. ak it la ca xew ca la nga xam ne mooy baaraas ba mu doon tabax loolu saar bi dana ko indi. naka noonu saar bi jëfandikoo na ngir loolu di jubluwaayam mu àgg ca di ci dëxañaale ci biir ñetti xissa yu neex a neex a neex. ñetti xissa yooyu moom du xissay nekkle rek waaye xissay da ngay làmm daj ndax ñu xam ne dëgg du bari alal moo koy def ndomba tànk du bari alal moo koy joxe innama huwa murtabitun bil aqida dëgg ci pas-pas lay laxasu borom pas-pas yi ñoo yore dëgg. misaal mu njëkk mi yàllaan ko wane ci koo xam ne nii dafa amoon alal te bëri tiitar ca alal ja ak ku ñàkk lool waaye am iman ak aqida lool te nag imaanam googu aqidam gënul ko alal kee muy ashabul jannatay ni. ñaarlu xissa bi di wane alxayaatu dunya ak li nga xam ne moo ci nar a am ci ak jeex ci ak tàqalikoog moom. xissab ñetteel bi moo di iblis mii nga xam ne saar bu ñëw ñu laal ko ca mbaa ñu tudd ko mbaa ñu joxoñ ko ca kera bi ko yàlla ngi si jóotal bañ ga mu bañoon ba yàlla dàq ko yërmandeem xañ ko yam ko xañ. wa kullu haadihi alqisas wal amthal bi qasdi alizzati wal i'tibar surtout que fii nekk kon saar boo xam ne yàlla subhanahu wa taala ni mu waxee alquran lépp yéeme waaye surtout que fii bokk na ci saar yi nga xam ne it saar bu yéeme la. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis nee na ku jàng suratu kahfi guddig alxames mbaa bisub ajjuma dina leeral sa diggante ba ca ajjuma jële. ñu ne ko leeral ndax bokk na ca leeral ga yii ci yàlla jàngale yu am solo yooyu bu la duggee nga jàng ko mu yeexaat sam xel yeexaat sa xol duggal ci say sidib mën naa am njuumte ak pakk yu nekkoon ci sa kanam suñu borom subhanahu wa taala fegal la ko bi sababi qiraatika li surati al kahf. moo tax saar la boo xam ne wares na di taqoog moom tabaarkalla ñu fas ko yéene jéema tekki ginnaaw bi nga xamee ne mu fasiru ni tekki nan ko ñun ñu jël téere mu fasiru na yooyee di leen nettali la ñooñee wax jëm koo sottandiku ci waxinu wolof. yàlla nañu yàlla boole ci lazina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsana. bismillahi arrahmaani irrahim alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaaba walam yajcal lahu iwaja. suñu borom subhanahu wa taala saar bu ñuy dugg bu nekk mi ngi koy tàmbalee ci bismillahi arrahmaani irrahim ba mu des suratu baraa ñi nga xam ne moom amul bismillahi arrahmaani irrahim te bañ ci tollé waxon nañ len lenn ci sama bi li tax amul bismillahir rahmanir rahim motax ab julit lepp lu muy def warna di ci wax bismillahir rahmanir rahim bu fekke mbir mo xamne zibalin yalla neen alhamdu cant yeb lillah yalla ko mom alhamdu cant yeb lillah yalla ko mom yalla it jangal ñu fi ni yalla ku jara sant la allazi mom li nga xamne anzala mo wacc ala abdihi ti jamam bi di muhammad sallallahu alaihi

nek deug te bané nek taxan néna bu ngeen def ni day yuflih lakum a'malakum yalla dina defar seen bir su ngeen def ko djub yuflih lakum yalla dina len defaral a'malakum seen djef lolum ngeen djef yalla dina ko defar dina defar digeunte bi ko defé kilifa yi kenn du ayibal seen der ko defé ñu mëna djef djef ju baax djef ju baax jojje meññi meññal xel wi ñepp am ci lu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum yalla bal len zunubakum sen bakar yep wa yaghfir lakum zunubakum mu bal len sen bakar yep yep kon nak nek ragal yalla ginaaw biñ ko gëmé tay wax wax ji jëm moy defar ay ngir moy far ay bakar wa man yuti'i llaha kutab ko yalla kep ko top yalla wa rasulahu ak top yonentam bi ci ndigal yi mu joxe gëm yalla ragal yalla di wax wax ji jëm ku def ni faqad faza takhana fawzan azima takhgu mak yalla nañu ko yalla tabaaraku ta'ala defal kon ni di ay gi wala ñaari ay yi juroom ñaar fuk ak juroom ñaar fuk ak ben sallallahu alaihi wasallam daana ko faral di ubbe ay khutba bu jange ya yulisina amunu jeca suratul nisa jange ya yulisina amunu ji ya yulisina amunu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida tabarakallah diko ubbe khutba ndax lu am sol gem yalla ragal yalla kay wax wax di djub motax bu dan ubbi momit ginaaw dafa beug bu de wax wax di djub bu dan ubbe lolou tabarakallah yalla ne inna aradna al amanata inna nak ñun yalla aradna gar nañu al amanata ko lute yalla dafa yëkëti li ñu wax amana daal di koy santane moy aradna al amanata da ko santane ko lute nak moy al fara'id at takalif al shar'iyya mbolam li farata mbolam li togguste fi shari'i yep nga xamne moy fexé taxawal mbotayu jam nit ñepp am jam ko febar mëna faju ko jang ba nak mëna liggéey am lo liggéey tabarakallah yoy yep ku bëgg dëkk am fo dëkk dëkk sam jam lolu moy al amana yalla ñen daf ko yëkëti wan ko ala samawat bi asman ne ko lolu la bëgg nga taxawal mako dama bëgg yow asman nga dem kaw suuf nga sampal ma fa mbotay jam ba ko febarati ñu man la faj ku jaxle ñu man ko dindi ñi jang am liggey tabarakallah ku bëgg dekk way am ko ci dekk mu yamb ku jël ya fi jaamur ñu tek lo xamne duuto ko jël ci ko ray bakkan ñu ray ko bañ ko waxe asman asman ne tek waye fa abayna mu bok ci ne bañ mune wal ardi ma wax ko suuf kon yow suuf yow la bëgg nga taxawal mu mbotaay jamm gogu ma ron wax legi suuf gantu ne ko lool day wax de yalla suñu borom munu mako wal jibali ak bañ montagne yalla sante len ko al jibalu rafiyat yalla ni len kon amana bi yeen la koy denk ginaaw asaman gantu na suuf gantu yeen al jibal yeen la ko beug denk ñom ñet ñep asaman suuf dagi yalla mu ne fa abayna ñu gantu an yahmilnaha ci ñu jël ko ñom ñep dina suñu borom ñun day bëgg nañ ko def waye mënu ñu ko gantu wuñ nak ci ne ñu lank dedet waye xam nañ ne taxawal mbotaayu jamm ci taw suuf bi mo doon wax nga xam ne ad-daruriyat al-qams yëpp da ciy nekk ci biir ñu ne yàlla ñun de wax dëgg yàlla am attanu ñu ko wa asfaqna minha ñu ragal ko ñu ragal bii saay ga wa asfaqna minha wa xamalaha al-insaan nit dem daal di koy jël dama dama daa dem moom ne ko jox ma man dinaa taxawal mbootaayu jàmm ci kaw suuf dinaa fexe ba ku feebara ci faju dinaa fexe ba ku wutati liggéey am ko

bihum al ard dama dama yalla rek la lay togn te du laqatu bo jile yef jambar fi nek ni da ngay samb sa waxe leg leg nga jël ko te doko woné laqatu ndank leg leg nga togn ñu lay wër nga neubutu ma nga genn fa nga nek ba dekk ba suñu borom da ngay gis ku ko yendo togn tay diko togn diko togn ba ngon jot nga reer ba nopi ne sa soxna gennel ma matla mu gennel matla ci digg keur gi nga jaxan jakarlo sa borom mi nga yendo togn yalla fofu nga teud nak mune afa amina alladhina makru sayhati an yakhsifa allah bihim al-ard wa fofu nga teud jaxan te yendo ma togn xana munu mo won ni suuf nalawan ma aha kay bu neexon yalla fi nga jaxan di lebal sa soxna wala nga jaxan fa ni lebal sa dom lay wax suuf wonal mako bu keroge say mbokk dañ la togal ay ciep waye jalla jalaluhu nitewul ñun ni ñu mel motax loko togn togn ci jekku gum la mëna jekku la lay wax ne manon na la jekku ti jekkuma la bo amin xel da nga joge fa ngay togn sa borom kon ben ñaaral ba aw yatiyahumul azab wala mbugal dikal len min haythu la yash'urun fuñ ko dul yegge mu ne ñimay togn xana yegunu ñu ne mbugal mën na ñew bet len ñom ñepp te duñ ko yegg aha kay molem ñuy togn yalla subhanahu wa ta'ala mbugal man na la bet te duñ ko yek mbugal mu gaawa gaaw sax tabarkal xam ngeen ne barki dem bu fi taw taw bu reuy bobbi te ha siwet amna ño xamni ñi muju nañ di wax la ilaha illallah ñepp and diko wax tabarkal ñaar aw ya'khudhuhum wala mu jappalen mom yalla fi taqallubihim ci seen walbatiku ga fama hum bi mu'jizin mun ñoo lotal yalla manam yalla manon na kiko togn nga tukki mu japp la ca yoon wa manon na kiko togn nga tukki mu japp la ca yoon wa lola manon nako aw ya'khuzuhum fi taqallubihim fama hum bi mu'jizin duñu man lotal yalla lotal yalla batu lotal yalla moy tekki def lu yalla yi sonne manam tay yow bo don wourlu ben way man la laqatu ñu nan wa dañ ko gisugut waye nangam nangam buñ ko gisé nangam nangam ngelebal ben way diko set mu lay neubutu gu deg becc wala mu nan la le 15 mbala 20 waye suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu soxla kenn yonne ko men malaka mu ñu wax mikail wala bok malaka mi rayate su tukke suñ ko yonne suñ nalaw suñ ngenté suñ cietal yoy yeb mo ci bok yam malaka mom day dal di ñew rek dal di jël waju ji fu ko bëgg jëlé motax yalla kenn mënu ko lotal do fi gis kenn ku yalla jël ci mu ñew ay mbokam ni malaka mi waji ne nga xaar ba la 15 do fi deg kenn ku yalla yebal ne da koy jël ci ay mbokam ne yalla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam nangam do fi deg kenn ku yalla jël ci mu ne xeet bi dafa xeet gi da rusagut da ngay bayyi ba nangam dedet fama hum bi mu'jizin yalla ken mun ko lotal kumu soxla lam la soxla dang ko def legi legi legi ci bu gaaw ñet awwala bo ya'khuzuhum mu jappelen ala taqawufin ci kaw ak ragal yalla su ko neexon ñi ngi mbugal da len di bayyi won len lu ñanga ñang ñom ñep ñu seen ko bay daw mu boole ci mbugal len nak ulama yi neena nak bu mom mo gëna metti bu mom mo gëna metti bo demé ci ibnu kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashad fa inna husul ma yatawaqahu ma al qawf shadid ba dem ci mukhtasar ibn kasir jukib ñaaral ba xatam ñet temer ak fanwer ak ñet wax juju la fa wax moy aw ya'khusuhum wala mu jappale mom yalla ñakoy togn ala takhawfin ci kawum tit ñu tit lol di laqtu waye mu jappale ñent ngok waye fa inna rabbakum sen borom na ngeen xamne raufun ku ñewent la rahim ku bari yermane la ngeen bayyi pexe yi ngeen koy lalal ngeen bayyi togn yi ngeen di togn nax man na wana lolen suuf wala mu andi mbugal wala mu jappalen ci tukki ba wala mu jappalen ci kaw ak ragal yoy yep man nako waye inna rabbakum la raufur rahim dafa nek ku ñewent nek ku bari yermande nekon yoy yep mu tek ko suñu kaw subhanahu wa ta'ala yalla mu ne awalam yaraw xana gis ñu ne xana xoluñu ila ma jëm ci li nga xamne khalaqallahu yalla bind nako min shay'in ci lu mëna doon xana setlu wuñ li yalla bind ñi lank top yalla lank ko sujootal muy dig lañuy bañ muy té lañuy def tireya xana gis ñu ne gisunu
ila ma

0: ci Umar
1: yekati liñ lay digal da'wa bi na jëm kaw fasda' bima tu'mar yekati na jëm kaw liñ lay digal wa a'ridu mun 'anil mushrikeena ci nga xamne dañu jaamu xiram ñi jaamu xiram bu len gestu wala taltafid ila ma yaqulu mushrikun inna naka ñun yalla kafaynaka fegal nañ la fegal nañ la al musta'zi'ina ñi lay reetan ñep dañu la len fegal rayal la kenn par kenn tabarakallah al musta'zi'un modi ñi nga xamne nangu wuñu won li yunus bi di wote salawatu llahi wasalamu alayhi waye yimu ci won ci ñak gennangu waye dañ ko don lor di wut ay sibri di ko tour di wut ay dekk di ñak buntu kërëm motax bo démé ci khilas zahab safa ñaar fuk ak ñett buntu wala al faslu al ashir faslu fukel ba suñu mam cheikh hajj malik ci zikrul musta'zin maman cey wax bind bu am solo ashaddu durran min al a'da abu lahab wal aswadani walidun harisun bihim nadrun zuhairun abu qais nubayhu munabbahun wa uqbatu wal asi abu al hakim wa mut'amun wa ubayy ma'rukanata malikun umayyatu ahlul baghy wal ghazam ni neena ñoy ñi dakkona lor yunit bi ali sallallahu alayhi wasallam dakkon ko retan dakkon ko yejji waye subhanahu wa ta'ala wax ko fi ne ko inna kafaynaka fegal nañ la al musta'zi'ina mbolam ñi la doon sabote suñu mam joju tabarakallah radhiyallahu anhu ana ñan ñoñu la allazina ñoñu ñi nga xamne yaj'aluna dañuy def dañuy boole ma'a llahi ak yalla ilahan akhara jenen yalla dañuy boole ak yalla ilahan akhara jenen yalla ne yalla yalla la waye nak xere mi yalla lañ waye nak awsani yalla lañ leg leg sax wala fi ñom tabarakallah nga gis jigen jo bëgg sax banniko yowé sama yalla tabarakallah lool nak mom uppuna waye fa saw fa ya'lamuna dañu xam kan moy deug yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wassalam mune yalla nako wala qad na'lamu khamnañu bu wurne annaka yawmi tay yadhiqu mi ngi khat sadruka sadan bi bima yaquluna ci liñ lay wax sadan bi mi ngi khat moy manam liñ lay wax mi ngi lay metti liñ lay wax mi ngi lay metti waaw bima yaqulun wala qad na'lamu khamnañu annaka yaw yadhiqu mi ngi khat sadruka sadan bi bima yaquluna ci liñ lay wax legi nak fasabbih bihamdi rabbika sabbal sabrom bakko wa kum minas sajidin te nga bok ci ñukuy sujudal nanga sabbal sabrom fasabbih waxon nañ ko ci suratul a'la ne ko sabbih isma rabbika nax ku ñeppi bak ku ko bakul wet ci bak wet ci wetay wa ku ñeppi bak bo bëgge am nam de ko bak ba dima ca lamb je it bëgg sa boy ñibbi di yëkkat sa loxo da ngay farak koy daan wolof neena bo bëggee it fo joxoñ jant bi fenk fi bul joxoñ sow bul joxoñ bëgg ganar bul joxoñ bëgg salu del joxoñ penko rek bëgg bu set dal da ngay joxoñ penko rek ni fi li jant bi fenké bëgg bu set nga wax dëgg yalla ne yunus bi alayhi salatu wasallam sabbih isma rabbikal a'la nim ko wax fi fasabbih bihamdi rabbik modi ci sar bi ba ca tege inshallah manam sar bi ñu dugg muy nahli ba ca tege muy israyi xam nga ne yalla ngi ubbe subhanallahi asra muy ab bakku bam ko jele fofu tasrif ko ne sabbaha sabbal na ba nopi fele mu def ko mudari ne yusabbihu mi ngi sabbal kon nak yow so bege jam so bege am sa mbir njub fa sabbih bihamdi rabbika sabbalal sabram jaar ko fiko nit ñi jaar wa kum min as-sajidin nga bok ci ñukuy sujudal ben way ñew na ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg and ak yow ci aljanna ja salawatu sallamu alayhi ne ko bari nga ci morom waye nak dimbele ma ay sujud a'inni ala nafsika bi kathrati as-sujud dimbele ma ay sujud kon bari ay sujud dana dimbele ki nga xamne moy sa nara nek sa awka ëlëk yowmal qiyamati salawatu llahi wasalamu alayhi ci yow ndax dossier bu leer mo gëna neex plaide ci dossier bu lendum wa fu yobbu dossier bu leer moy bari ay sujoot bari loy dem jakka neew loy wax wax ju ñaaw neewal say togn neewal sa tabarkalla say faat waxtu yu yeb nga neewal ko di bari loy saraxe di bari loy def lu bax di bari loy bak yalla lola soko de bari le man na am bu yamal khiyamé nga bok ci ñinga xamné dañu neex plaide yalla mu ne salawatu alayhi salamu alayhi wa'bud rabbaka witil sabrom wa'bud rabbaka jamul sabrom hatta ya'tiyaka bimudikal al yaqinu de wa'bud rabbaka jamul sabrom hatta ya'tiyaka bimudikal al yaqinu de al yaqinu de nak momit bo deme ci masalikul jinan mam serigne touba radhiyallahu anhu moko bind bamu ñewé ca buntu bi nga xamné ci la moy buntu fukel ba ak ñaar wala faslu fukel ba ak ñaar té moy faslu bu mujju ba mu koy wax ci shukru nek al babu salis ba demé ca saf ab juroom ñaar fukku ak juroom ñaar muy xëtma bamu wax ci walu ab serigne nan lay mel ñan ñoy serigne ci dafa waxa wax ba tabarakallah bamuy nek ca saf abobe munane wayad'i ba'd al-wusul tarika ibadatan hatta yasira halika wa qarrahum fi saaka sulhul fa'm wa danasul shida bi khayr al-'ilm wa fassaru lafs al-yaqin bil yaqin fi akhir al-hijr bila maut yahyi manam fofu liñ ci djibul rek moy daf ne dafa am ci nit ñi ño xamne dañuy wax ne ag nañ ci yalla legi mën nañ ño bayyi jaamu yalla neena ci lañuy nek nak ba faral ku wayad'i al-ba'd al-wusul tarika ibadatan hatta yasira halika ne legui day bayyi jaamu yalla ndax amna yaqin te yaqin lañ doon wut ci jaamu yalla mom ron tuwa mune da fay gis ño xamne fofu lañuy ag rek daldi bayyi jaamu yalla ngana ko lutax mune waqarrahum fi saaka suhul fa'm la len war moy ñak deg wala ñaaw ak deg ngana ko waw mune wadanasul hija ak lendumum xel xey mu lendum ngane waw mune bi khayril ilmi chuludul kham kham lum len yobbe mune lam len yobbe moy wa fassaru lafsal yaqin bil yaqin baatu yaqin lañu firé yaqin manam yaqin so don set moy bo don wour men bi ba tek sa beut da ngay wax ni legi amna ci yaqin mune ñom dañu fekk yaqin bi nga xamne moy firi de ñu firé ko yaqinu gis na mbir mi nga ne ko fu yaqin de nak mu ne fi akhir al-hijr ca ba surat al-hijr di jeex fofa la yaqin de nak nga ne ko nuñ ko firé mu ne bila mawti dañ ko firé wul de ñoom firé wuñ ko de te ben sahaba dafa faatu ñu wohi salawatu alayhi salamu tagge ko ko ndax ba mbir mi doora tambali ku ma sa faatu dañ koy wo mu ñew mu jugi dañ ko koy tagge non rek tabarakallah nax nit ñi bari won nañu ba muunta dem ci ñepp waye bañ ko waxe ci sahab bobé dafa ñew tim ko daan ne ko qad ataka al yaqin je lamuy tek kon moy daf na ko de dikkel na la kon suñu mam ji momit ne day bayyi lo xel nit ñi bu doom adam wax ne agna ci yaqin legi damay bayyi ak jaamu yalla neena su boba legi ñu firé won lasul yaqin bil yaqin lola ci la len ci duggal moy sohul fami ci ak waru ak lembemu xel bi khayri ilmin neena yoy mo len ci duggal tabarakallah xeyna ay bindu la yo xamni mi ngi ci suñu kanam yu ñu wajal yoy dinañ ci mësa dikk inshallah ndax mbindi nak ñi la te kuy netti li alquran ñaare téré bo xamni bi japp na ca macc ca mba leral ca len jeli ko du wañi dara inshallah tabarakallah yalla mi nga xamni moñu defal tawfiq ñu top suratul hijr ba ñew ci ayeb mu juroom ñen fuk ak juroom ñent munana ali sallallahu alaihi wasallam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin jamul sabram ba de dikkel mom lañu ñaan tabaaraku ta'ala mu dajal ñu fatte
0: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin alladhi unzila alayhi alquran mbokk ñi deglu ci dakar ci 88.9 biñu deglu ci thiès ak liko wër ci 90.6 delu sunañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir alquran alkarim jeexal suratul hijr war duggu tay insha allah suratul nahl muy saaru yamb wacc makka nek suñu juroom suñu fukel ak juroom ben ci saar nek timiri aya ak ñaar fukki aya ak ñaar saari wacc makka da fay jangale walu aqida lu jëm ci al uluhiyya li wane ne yalla yalla wal wahy lu wane ne yalla yonent yi di wax waxalu ci sen bop yalla len waxlo al ba'th moy lu jëm ci ne ñi ñu gis ñuy dé di fi joge ñu di len sool yene ma sa am ben bis ñom ñepp ñu jogaat seen ru delu ci wat ak seen yaram ak seen jëm dana jangale nushur te moy tasaro gi nga xamne bu doom adamay dekke bu yowmal khiyamé dañ koy tasaro kenn ku nek jëm señ je fasiyene sam ko saw xel set foy rawaji yoyu la sar bi di jangale bëgg bu ko agalé nga gëm ne yalla rek yalla gëm ne mo yoni yonenti gëm ne ku dé da nga dekki gëm ne ñi dekk ñepp dañuy tasaro bu yomul xiyam ak itam dina waxtane luy tektale katanu yalla subhanahu wa ta'ala ak luy wone ben gi mu nekk ben tektale nak da ci jël aduna bi ak ni mu yaato aduna si ni mu yaato asaman si ñu tim te xamuñu fu mu tambalé xamuñu fu mu yam suuf si nga xamné ci lañu taxaw tabax ci suñuy tabax tek ci suñuy tali ci jaar yi auto dem ak ñew ak geej gi nga xamné ndox ma ngi ñuy wërñu ci walu nekk xamné bu malaaka yi ñewon tay di ñu dakk buñu dawé kenn mënu ci rawé rawati nañ ñun ñi mënul ndox ak doj yi nga xamné mi ngi xeq guddu ba lé ak suuf ci nga xamne jor ga ngi ni tabarakallah noy nepp nga dem fe mu nekk xur suuf sa ñul kok ak ndox mu bari mi nekk ci aduna ci geej gi ëpp suuf ci ak ndox yi na ci suñu biir kër yi ndox yi na ci mbedd mi fenn fu nekk ndox mi bari way gi mu bari ak gancax gi nga xamne su toy joté rek mu tambalé yokku ak geej yi nga xamne mi ngi tege ci kaw geej gi salugu yeek geej geej yu mag yeek tabarakallah ak bidiw yi nga xamne su gudde mol yi na ci seen gal ne ci geej ga di ci xol di xam fi ñuy jaar yoyu yep suñu borom tabaarak wa ta'ala da koy boole ngir ñu wan ñu wala ngir mu wan ñu mom subhanahu wa ta'ala ci ilidi alamul ghaib wala alamu shahada lo xamne dalatun ala wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala wa natiqatun bi athar qudratihi allati abda'a biha alkainat wa taxsar bi ñenti tomb ngi ni ci lay tege bu jekk bi sar bi jël na ci tambali gi mbirum wahyu ak mushrikoone yi ni len wahyu diise ndax mënu ñu ko deg ma tax ku ne yalla ma yoni dañuy xol bo amul alal ñu ne yoni wu la bo amul yere ñu ne yoni wu la bo amul tol ñu ne yoni wu la ma tax wedd nañu wax yu bari ñu len khiyamu sa'at mi ngi bëgg ñew bes penc ñu ne mukk ma tax daara ñu togg naana ali sallatu wassalam li nga ne mi ngi ñew teenañu ko

0: yalla mu ne ndox na yow ya doxul wala nak nak nak mbir nga na amul solo yalla mu ne epp na xeb yi mala defal am nañ buñu ko amul daw barax kon nak nit yedd jeuf def baxul ci mom yalla dal neena wa inna tinun yalla idha asaqna summa masal al insani nit rahmatan yirmani minna bu joge ci ñun fariha biha mu kontan ja wa in tudhibhum bulen lal na sayi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim te kat seen loxo ko def fa innal insana kafur nit daali sul def wal tax yalla ne lu ñu daal suñu loxo ñu ko def modi aduna yalla mo ñu wuful luy alak nit bimu ko defare ba nak yalla defu fi luy alak nit nit nak mo fi def likoy alak saxar yi ñi joxe feba tabarkal la yeg daanu be mukkante be yow yep ni takoy def bi nit daan dox di tukki bu accident ma sa na am kenay de ndegam dana am bi nit defare welo bu ñaar di war bu accident amé ñaar man na de ma ken bi nit defare xaret fukki di ci war mu kepp amé man na am ñaar gañu wala ñet bi nit defare 7 place gis nga mu tambalé yok mu defar 14 place mu defa gis nga num yokko rek ba nim defare avion tabarkalla xam nga ni avion bu accidenté kepp daan souf mom la day genn ci aduna danaka kenn du fajj waaw ak tim taanu yalla lañ nan nit bokku na ci accident wu avion te mo mo fajj kon nak nit yalla nit ma xadamat ay di li upp ci li len di dal ñom ñokoy def suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñet yalla indi wax ju am solo ci walu katanam lillahi yalla mom mulku samawati wal ardi ak suuf yalla mom mom nguruk asaman yalla mom mom nguruk suuf pouvoir bi ne ci asaman ak bi ci suuf yalla mune mako mom lillahi li tax mu jidal lillahi moy daf ko bukku ta kenn ne kon mulku samawati wal ardi lillahi bo waxon loolu wax ja jidde waye lillahi ñu waaw mu ne mulku samawati wal ard yalla mom mom nguruk asaman mom mom nguruk suuf waaw yalla al malik lil kawn kullihi ulwihi wa suflihi wal mutasarrif fihi bil khalq wal ijad kayfa ma yashaa yalla mom mom nguruk asaman momel ga mom mom nguruk suuf momel go xamne gi bokko kenn lam ci bëgg teural na ci teural lum ci bëggu teural kenn mun ta fexé ba loolu tudd ci motax yakhluqu ma yasha muy bind lu ko neex amul kenn kuy def demande na suñu borom tak na soxna waye dom ju gor la bëgg tak na soxna waye ñaari dom yu gor la bëgg tak na soxna waye dom bu jigen la bëgg amul demande amul ben secrétariat bu ñu yobbu demande yi ngir am ay doom yu goor wala ay doom yu jigeen mok lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu moy bind ma yashaa lu ko neex moy bind lu ko neex nga ne ko waaw moy da la ko tekantalal ben par ben ci li nga xamne may bind li nga xamne mo ma neex yalla mu ne lillahi mulku samawati wal ard suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñent yalla mom mom nguruk asman mom mom nguruk suuf yakhluqu moy bin ma yashaw lu ko neex ken du ñew ne ko bindel ni li mayel diw dom ju gor wala diw dom ju jigen wala mayel diw dom yoyu du ken du ko wax amul fayit tabarkalla ño xamne da nga fay jaar ci ñom waxtaan ak ñom ngir ñi waxtaan ak suñu borom ba nga neexal len ñu gennel la fa dara dedet yakhluqu ma yasha nga nako waaw mune yahabu moy may liman yashaawu ci kuko neex inasan ay doom yu goor kesse de fekk ben nit mu may ko ay doom yu goor kesse do am ben doom ay doom jigen kon do am ben doom bu goor inasan rek ngay am ay doom yu jigen mel ni yoon jalla shuaib waaw ñu may jël li tabarkalla am nit ñun xamna lool mëna nek seen ka doom jigen kesse yahabu liman yashaa inata mu may kuko neex ay doom yu jigen nga tawlu mu jigen la ca tegi di jigen la ca tegi di jigen di jigen rek tabarakallah
1: yahabu liman yasha'u inatha tabarkal moy may kuko neex ay dom yu jigen ñu ne ci kër gi ndeysaan mata mana foot wara mana rot wara mana passé wara mana dem marché wara mana togg wara mana fobere waye yoy yeb duñ ci def lenn taw ci kër gi sokal seen ne bu mu sok wala ñu wut yoy ñay def ko ca peinture ko peinture yu bula wala yu demé nek yoy rek togg ndeysaan yow na nga daldi wuti kuy foot wuti kuy passé wuti kuy fobere yu demé nek yoy yalla neena lool ma koy def ko ba neex manam dom yu jigen kete ama ñak jëlëgé nak mom du ci yalla ci boy jur yalla wayahabu moy may ni mané saw ci ko neex az-zukur dom yu goor kesse day fekk ben nit mu may ko dom yu goor kesse nim ko may yaqub ak nim ko may ibrahim alayhi salam dom yu goor kesse do am ben bu jigen waaw bobu tam mo len amé tabarakallah ñi entraîner wu di dem ak ñew té lu soti rek ñu défar ko loolu tam man la indi jafén jafé waye dal ñaar yi mo koy def fekk ben nit may ko dom yu jigen kesse té loolu ko neex fekk ben nit may ko dom yu goor kesse té loolu ko neex awwal bok yuzawwijuhum mujahasalan dhukranan wa inatha mujahasalan dhukranan wa inatha aw goor aku jigen waw aw goor aku jigen non dina ko def gis ko xamni ci da am ay dom yu goor ak dom yu jigen melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ñenti dom yu jigen ak ñetti dom yu goor lol tam yalla dana ko defal nit tabarakal waya ja'alu moy defit man yasha'u ku ko neex aqima mujasir du am dom legi nak ñenti ka yeb matna ki ne ko may ay dom jigen kesse ki may ko ay dom yu goor kesse ki may ko ay dom yu goor ak ay dom yu jigen kenn mu ne ko yow mom do am dom yow mom do am dom ko xir leg leg mu jog di faju tabarakalla dugg ay barab bu fekke ne yalla daf ko boole ca ñu dul am dom bokku ta su febaré leg leg nit ki febar bokku ta mu nekk aqim manam jasir nit man na febar fekk ay sir dana ci mom sir bo xamne xeyna dafa xat wala xeyna dafa tang wala xeyna ak yi demé nek yoyu lola docteur yi man nañ ko opéré yaatal ko defar ko ba mu baax lola febar dong la amna ko nak mom yalla daf koy def mu jasir moy mom baax sax la dul gis baax jigen sax du ko gis lay tax am dom lol nak mom walu faj da cey lot su ko defé ñent yi ñoo fi am lutax ndax yalla day wone ne mom li fi nek lepp moko mom mul ko sama wati wala ardi innahu yalla alimun ku am xam xam la ku may doomi jigen yi lola gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku may ay doomi goor mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku jaxase may la aw goor ko jigen mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la kum def nga jasir ba do am doon mu lola gën ci yow ndax innahu alim yalla ko am xam xam la nga gis ko xamni ki yalla daf koy xagn doom mu ni ci gor gor lu di ñaan ba tawlu jinna ndax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum yalla mu ne leen leen ngeen bëgg mbir nek baaxul ci yeen leen leen ngeen bañ mbir nek mo gën ci yeen leen nga gis ci xolok soxnaam nan ko lutax doomu jox doom ci goor acca lutax doomu jox doom ci goor te nek doom ju goor bi joge ci soxna ndax bo laaje jang kat yi li tax doom nek goor mba mu nek jigen la ci jigen yor mom len rek la ci goor yor mo cey ñaar lu lañ ci da ay x ak y ak s wala x y ak x ñaar ñi jaxaso mam lu tekki ñaar ñi and bok mam lu tekki lol nak soxna sa munu ci dara ku goor ki munu ci dara yalla moy def lolé subhanahu wa ta'ala lolé mom ab ligéyam la mom jall jalal wa azza kamalu mom dal ben atelier la am mom yalla muy atelier bu xat ñukoy wax biiru jigen bu fekke ni matière la jëna fa rek légui dañ koy bayé ak mom mom nak moy ki nga xamné mokay doxal atelier bu xat la du fa duggal ay centimètre du fa duggal ay martu du am len du fa duggal ab si wala ay paga ak jasi pour bu xoti ba jël yoy lol lepp du am ci bir atelier suñu borom bi te ci moy biru jigen do fa deg karang karang do deg ñu Quran couper nañ xaar bu ñew ñu liggey amul ay ordinateur amul ay dara mo gëna tang ci aduna seen nak ndax lu fa dugg bu gënë sant ko waye fofé la jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def li nga xamne moy atelier bi mudi jigen motax jigen warto na nek ku ñëne yalla tabarkal innahu yalla alimun ku xam qadir ku am katan la ku mëna nat la mom jalla jalaluhu amna katanu ku bëgg may lu ne mu may la lam la bëgg may suratu shura aya jurum fuk kon nak yalla mom mom mulku samawati mom mulkul ard yalla mun wama kana li basharin munta nek wama kana munta nek li basharin ci menni mindeef ci benn nit ak bu meuna don lolou dafa munta nek an yukallimahu allah yalla di wax ak mom ludul sart yi muy bëgg wax yalla do wax ak du wax ak kenn ludul sart yi muy bëgg wax mom ak ci mom moyen ba ci ndek moy illa wahyi yalla du wax ak kenn ludul wahyu maratibul wahya ngana ben aw min wara'i hijab wala ci ginaaw kiray yalla nek feul da nek feul du ngeen gisante lol moy wara'i hijab aw yursila rasulan wala mu yoni naw am malaka fayuhi bi iznihi ma yasha mu wahyu lam beug wahyu yalla muni fi dama len beug xamal wama kana li basharin an yukallimahu allah illa wahyu yalla du wax ken ludul wahyu wahyu nak moy ndey lo xamne da fay soufé te gaaw te andi sharia mo dem ci tasheel day wax ni bayyana ta'ala fi al-ayati anna kalamahu li'ibadihi ala thalathati awjuh yalla leral na ci ayati ji ne wax gi muy wax ñinde fi ñet rek la ben bi moy tariqatul ilham aw al-manam wax ak yow ci wahyu wala ci jewant bu ñaaral bi mu dektal la wax ji waye ci ginaaw kiray bu ñettal bi al wahyu bo xande yoni am malak wa hasa qasun bil anbiya wa thani qasun bi musa wa bi muhammadin iskallamahu allah lailatul isra wa amma al awwal fayakun lil anbiya wal awliya ba dem ci tafsir bu tudde tafsir li ulum tanzil jukki ñentel xatum ñaar fuk ak ñent lañ la ko ci andi mom borom xam xam bobu di tist firikat bobu mune ñetti waxin yi rek mo jam ben bi moy al ilham wal manam ilham wala jewant benen bi moy yalla wax ak yow mi wara'i hijab bu ñettal bi moy yoni malak mune ben bi yunus ya ali musallatu wassalam ñoko jago bu ñaaral bi musa ak muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoko jago bu ñettal bi wala bu ñëk ba al anbiya wal awliya te moy te digewent wala ñu ilham la lola non la ko wax ba dem ca asawi mune it wa qad yaqaul ilham li qair al anbiya kal awliya leg nek ilham dina dal ci lutul ay anbiya dal ci awliya yi waye anna ilham al awliya qad yaqtalit bihi shaytan li'annahum ghayr ma'sumin bi khilaf al anbiya fa ilhamuhum mahfuz minhu hasitu sawi ala jalalaini jukki ñentel xatum ñen fuk ak ñaar nena ilham bis nako defal kudul yonent manam defal ko walu yeb yoyu mune

seri jigen la lay tey wor na nek ngant budul yi ne ko wor mu delu ci wat ne o man kana maridan kep ko febar aw ala safarin wala mo nek ci mutuki fa iddatun na japp idda min ayamin ukhar ba ci yenen fan yuridu llahu yalla fa bëgg al yusra yambal bikum ci yeen yalla lu yom rek la bëgg ci yeen motax ku tukki mëna dogal ku febar mëna dogal di leen ci gis baax mëna dogal bëgg ci yeen yomal rek bu ko neexon day wax ni lo magat magat woor lo febar febar woor lo tukki tukki woor day su baba day metti rek te duñ jam pexe koy fe mu ne sawara ak ni rek woor ba dugg ci no def woor waye ku bari yeur mëna le mom suñu borom tabaaraku ta'ala waaw gis nga tuba bi lu manke mu yok ko waye yalla koor gi bam ko tambale ba legi musu ko yok hmm waaw do retraité mu ko am na la woral woral 40 da la legi 30 legi ben retraité 40 yalla du wax lolu subhanahu wa ta'ala fim ko tek rek la koy tek te nak tay gam jey fay rew na ci fay rek tabarakal te xam nga ñun ñi nek Dakar suñu koor mo gëna neex wa Tamba waaw buñ ñu fay ñun ñepp aljann ay suñu koor mo gëna neex koor Tamba fuf dakk ko len koor bu gullu ga ak yéme ni ko yoy yalla yuridu llahu yalla dafana mu bikum ci yeen al yusra yambal wala yuridu bëggul nak al usra jafañal bikum ci yeen yalla bëggul ci yeen ak jafañal yombal rek motax lu jafé lu islam lo yëkëti mu diis jafé bo sélo rek xamal ni affaire nga ci walitukmilu agit dafa bëgg ngeen matal al idda limba da bëgg ngeen matal fanwer yi ko defé da tay tukki da jey son nak da tay lat ak ñepp ñu mëna matal fanwer yi so lebe ñet suñu waré dafa bu wo ñet yoyé def ci waaw waye leg leg nga jëg jëg ñi naan man duma leg lan tay yalla man duma leg lan tay yalla wori rek di lek ba diwen duñ duñ fay koor mukk lol baax bo fayul koor sa koor ga ngi fi di xaar sa na lu dem bu deewene te fayulo nga na ro fay ñu delalo ne la signature yi baax sa kay di signature yi baax walitukabbiru llah ak ngeen magal yalla ngeen reeyul ko walitukabbiru llah ngeen magal yalla ala ma hadakum ci li nga xamne ci leen jubale jëmele ba tax ci korité ñu bëgg ñu magal yalla dëkk bi yëpp di reeyul allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila lu la yalla bëgg bi ne ba ci wëru korité ba bis bu ñuy wari ñepp di kabar bu ñu dem ci julli kay ba di kabar bu ñu agge di kabar ba iman ñew bu ñu fa joggi di kabar def ko bu ñett fa rawati na bu de ci tabaski allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila lolu lañu wara def ci fan yoy walitu kabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum khayran tashkuruna ngeen sant yalla xayleen ngeen sant yalla ndax ku seet koor nim lay dimbale ci sa bakkan nim lay bindale ci dimbale ci rëcc rëcc war nga sant yalla bu fekkee li la koor di jàngal jàngal ko jàng ko bo def tux kat mi la koor di dimbale ci nga bàyyi tux bu weeru jeexee war nga sant yalla waaye boo muusul nag doo bàyyi boo dee ku miin metti norma soo añee ba noppi rek fukk la woon fokk deuxième soo amek soo amut léegi ngay dem ci gars yi di roga jeeru di roga jeeru gars yi naan la sóoraale wuñ laag capp cappalal bant yàlla nee na wa isa saalaka bula laajee yow muhammad salallahu alai wasallam ibaadi kenn ci sama jaam yi anni ana yàlla fa inni naka man qaribu ku jege laa bu ñu mën a laajee nee leen ku jege laa ujiibu danaa nangu daawata daaci ñaanu aji ñaan isa daaani su ma ñaanee nañ ma war a ñaane képp ku ma ñaan nañ ma war a ñaane ma nangul la soo ma ñaanee nu ñu warta ñaane nag yaa xam